0: ngathola imfundile vele kade ebizelwe khona.
1: Mm.
0: Hayi, ngeke kumhlolile, ngeke ukuthi ngahluleka kuze kube iminyaka iziphindane. Akekho umuntu angamuzwa lo muntu.
1: Ya.
0: Khona abantu abangasebenzi, hayi ukuthi thina ngoba ngathi umuntu uyavuka, siyavuka, kodwa khona umuntu ongavuka.
1: Ya.
0: Ukuphela nje.
1: Imsebenzi mfowethu.
0: Yebo, akaqhele nje.
1: Ya. Nokuyezwakala mfowethu, siyabonga kakhulu.
0: Yeah.
1: Right. Ya, ngiyabona umlaleli wokhozi ukuthi ayikhona itholile indawo. Itholile indawo nasihloko sethu masithi ke DA hulumeni. Njengoba ke manje umzuzu sumunye libumbene hore lesibili. Mhlawumbe ke siyibambe la, kodwa ke sizoyibamba ngalowo ogcina ngci la ku WhatsApp wethu.
2: Akubingelele umsakazi. Siyacela hulumeni ukuthi azame ukuthi aphuthumise uhlelo lokwakhelwa izindlu. Kumanje mina ngaphephukelwa indlu 2 weeks back ngisewe lomfundiseni eMaritzburg ngihlele eminyango ney'ngane impahla zami ngihlele eminyango ngoba ngikwazi ukulungisa indlu angikaze ngiwubhalisa umxhaso ngaye ngazama ukuwubhalisa uhulumeni akamusa ukwenza ukuthi uma ubhalisa umxhaso uzowuthola usuwashona akusheshe uhlelo lokuthi umuntu akhelwe indlu uma eyibhalisile angibonge.
1: Siyabonga kakhulu. Ngivumele mlalelo Khoze FM ke siyibambe la okwanamhlanje. Ngiyazi ukuthi sibaningi sizophawula ngento eyiningi esikhala ngazo kuvele kakhulu. Ungajabuli kwethu ngengqalazinto, ungajabuli kwethu ngentuthuko mhlawumbe ke engasasebenzi nokuthi ke abantu bokufika ke ezweni lethu. Kona ke ezinye zezinto eyiseqhulwini namathuba omsebenzi. Sikhala ngawo kakhulu ke la eNingizimu Afrika masithi ke hashtag qedela wena. Asibuyele kumculo. Sekuyilele lehore, hore lokugcina ngci. Kade ke sidlale la, sidlule la. Sibahle mthiya. Hamba nojuice umkhaya wami. Uthi thando. Sikhathi njengamanje mzuzu. Mbili libumbene hore lesiwalo lesibili. Khona la umsakazana ku Khozi FM. Yasha mthathu.
3: Zima Pumulo.

0: imzuzu isithupha libumbeni ihora lesithathu emsakazweni Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili, ngikubingelele mlaleli ngalesikhathi lesa. Ngikubingelele ezintathakusa, siqala iviki namhlanje kungumsombuluko kuyiviki elisha sha, siyaliqala futhi namhlanje kumhla ka 8 kuJune 2026. Ngithi sawubona kuwena, ngiyathemba ukuthi impela sonto yakhe kuphathe kahle, thembeke ukuthi ke konke futhi ke kuzohamba kahle njengoba nje siliqala iviki lethu leli esiliqalayo. Kanti ingoma ke ngena ngayo namhlanje nami ingoma engiqala ngayo uhlelo, ingoma kaZandi Khumalo ethi Indodana. Ngiyakubingelela nje, ngiyakwamukela ohlelweni Icobela kufala zamlimi. Sibonge kakhulu ke nakumsizi ebekade ehleli nawe kusukela ngo-12 kwaze kwaba manje ngo-3 ekunikeza uhlelo dabulukusa. Nakanjani futhi ngomgqibelo ozobe khona aphinde abuye futhi ngomsomluko phakathi kwamabili. Njengenjwayelo yazi ukuthi ke mina nawe ngomsomluko sisuke sindawonye. Kama lami ngingulonda ngakwambatha isibongo, sisuke sindawonye sokucobelela ngolwazi kunikeza lona lolu hlelo lwezolimo. Ngithi hashtag cobela kufala zamlimi. Kanti angikwazise ke ngiphathele kona namhlanje uhlelweni ukuthi ke namhlanje sizocobelelana ngolwazi mayelana ke ngokubaluleka kokuzalanisa kwemfuyo. Ngesilungu sithi i-livestock breeding. Mangabe ufisa ke ukuthi ke uyizalanise imfuyo yakho namhlanje, Mr. Ndlovu Ncamo ongungoti ke wezemfuyo vela laphana kwi-TWK uyena kuzobe sicobelela ngolwazi. Sazi kabanzi nje ngokuthi ke ngabe kukhulunywa ngokuzalaniswa kwemfuyo sisuke sikhuluma ngani, nanokuthi ke iziphi zona mhlambe izathu ezingakwenza ukuthi uzalanise imfuyo yakho, nanokuthi ke mhlambe ukuzalanisa imfuyo kunabuphi bona ubungozi mangabe kuwukuthi ke bukhona. Sokuningi namhlanje sizokufunda khona la ohlelweni. So ngabeka ke indlebe yakho mangabe ukuthi umfuyi uyacabanga ukuthi noma mina imfuyo yami ikhula kancane, kodwa ke namhlanje uMr. Ncamo uzobe sazisa ukuthi ke sizalanisa kanjani yona le mfuyo, ngabe kukhona yini ubungozi, noma ke yasazise futhi ke ubuhle ukuzalanisa imfuyo yethu esibayeni sethu. Nasilandela ke inkundla zokuxhumana, sikhona lapha ya ku Facebook @ukhozi FM. Kodwa njengamanje ngisencengo ngizwe ukuthi ubani ngihleli naye, ubani ovukile, ubani othethe cobela kufala zamayilonda. Ngihleli nawe, ngizohlala nawe nje futhi kuyuze kuyolamula lelo hora lelo. Ngizozwa ke la ku 011, ngizosasa khona incengo 011 714 0175, 011 714 0175. Noma ke uthumele voice note yakho ngazise ukuthi ke ubani wena, kuphathe kanjani impela sonto, nawe uhleli nami ngalesikhathi uhlelweni. Ngabe wakayizalani sayini wena imfuyo mhlawumbe noma uyayizalanisa yini imfuyo yakho before, noma ke manje uyayizalanisa yini, useke wezwa yini futhi ngokuzalaniswa ngemfuyo, mawucabanga into right leyo, noma ke ucabanga ukuthi hayi no kunobungozi bakhona. So ngathumela ke voice note yakho ku 0791639874 0791639874. Ngimake nje register kwamanje ngizwe ukuthi ke ubani okhona ohlelweni, ubani engihleli naye. Kanti ke nezindaba zabalimi zizobe zikhona futhi just before 4 o'clock. Sicale la ku line 1 sizwe ukuthi ke ngabe ukhona ubani okhona ohlelweni. Line 1 sawubona.
1: Yebo, njani?
0: Ngiyaphila, kunjani?
1: Ah, saphila kwenza xembe, sizale emsinga kwamajozi engulule. Hayi, ngilayiso ethe Jabulani Hostel. Hayi, iviki lami lihambe kahle.
0: Ehhe, kuphathe kahle impela sonto.
1: Hayi, ngiphathe kahle.
0: Hayi, siyabonga. Sithembe nje ukuthi uJune wonke uzolokhu right.
1: Yeah, siyathemba impela ukuthi hayi kuzoba right.
0: Kulungile ke, sibe ndawonye ohlelweni.
1: Siyabonga.
0: Danko, siqhubele phambili. Khozi sawubona.
2: Yebo, sawubona lo nto, njani?
0: Ngiyaphila mina, wena unjani?
2: Hayi, ngikhona. Ukhuluma nomsebenzi bulala kaso emanetjeni.
0: Ehhe, kuphathe kahle weekend.
2: Hayi, weekend yami ayihambe kahle, akukho nje okube ngikubonile, yonke ihambe kahle. Hayi, ngihleli nawe nje sise.
0: Siyabonga, sibe ndawonye ke.
2: Alright, thank you.
0: Sizwe munye futhi othe hashtag cobela kufala zamlimi. Khozi.
3: Siyaphila mkhaya, uyaphila?
0: Ngiyaphila nami.
3: Hayi, siyaphila mkhaya, la emnambithi ezakheni kwa-iumi yomnyama. Ngibonile ugundile mkhaya, awazi wamuhle.
0: Ngiyabonga.
3: Ehhe, hayi mkhaya, i-weekend yami ibinhle, besidla inyama nje lapha kwamiya emcitsheni kwaphuluna. Hayi cha, bakithi bekumnandi sibi nobaba umbuzi emnyama lapho sabe. Ngiyabonga wekhaya.
0: Ah, siyabonga, ngasibe ndawonye mkhaya wami.
3: Thank you mkhaya.
0: Danko, sithole omunye futhi. Khozi sawubona. Molo. Eh, uphinde uzame ke la ngoba sikuthola. Khozi sawubona.
4: Londa.
0: Kunjani?
4: Ah, ngiya ngiyaphila nkosazana okhulu badla umathunza lapha emasi yalewe la kwahlabisa.
0: Ah, ngiyabonga ufuyile ini lapho kwahlabisa.
4: Ayebo saba samelile ngikhona kuncane noma besifise yamasela ngoba
0: kodwa soyithini indaba yamasela?
4: Eh, ayike tsenza ngoba phela namuthi akubopha bakubisa manje bakubeka ukubala bakugcina khona.
0: Uyayibona nje leyo nto leyo kodwa ke ukuzama phela sizameni.
4: Eh, yikho kodwa ukuzama nje kumele ukukhuza njengoqhayibona ukukhuza udulo okubuza ukuthi bengithola ukuphila lo mpilo nje mhlambe.
0: Mm, kunjalo ufuyeni. Ufuye imbuzi.
4: Izimbuzi bezikhombe bezikhukhu.
0: Ah, bangithi umlimi nje.
4: Yebo.
0: Mlimo ngempela. Ah, ngiyabonga sibe ndawonye ke baba. Danko, sithole moye futhi cause sawubona.
5: Bayilonda londa yaphila dadwethu.
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila nkosazana, ukhuluma la sigcila so cause ngwamshibe emsinge phomoroy. Cha ngingathi nami angibona ngalutho lubi, ngike ngayobona nje sakwazi sami sengizalayo lapha ekhaya emakhankane neyingane. Hawu. Mhm. Bayaphila nkosazana ngoba fica bephila kuhle kakhulu uma wami lapha ya uma ngubane lapha emakhankane. Eh, ngiyabonga kakhulu dadwethu be right nje.
0: Ngiyabonga nawe be right asibe ndawonye kwehlweni. Danko. Sele buye futhi cause sawubona.
6: Ngawulonda.
0: Kunjani?
6: Ngiyaphila ukukhuluma nasendo shangaza la engulu lebamajo.
0: Yes, sikuphathe kahle weekend.
6: Hayi ngiphathe kahle kakhulu ngibona ngalo.
0: Ah, siyabonga sibe ndawonye kwehlweni.
6: Sibonga ma.
0: Danko sithole manje abatha abahlana bokugcina ukhoze sawubona.
7: Mambasha yaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
7: Ngikhona nami la indaza mina usiyafana njalo show.
0: Eh, siyafana right god.
7: Ngiyaphila sinezwa kuwena hambasha
0: bonke. Hayi nakumina kuhamba kahle.
7: Kulungile ngoba uphile nje yezwana.
0: Kulungile sibe ndawo nje ngiyabonga be right nawe.
7: Amen.
0: Thathe the last 4 ukhoze sawubona.
8: Shana umkhulu njalo.
0: Ngiyaphila njani?
8: Ngiyaphila kahle ngivale nanga noma thothwa nto. Ngiyaphila shana.
0: Ngikhona ikuphathe kahle impela sonto yakho.
8: Hayi nokho ngiphathe kahle kuyabanda nje la ixhobo likhithikile.
0: Eh, andi kuyabanda bakithi ufuyile noma utshalile.
8: Hayi ngivamile ukufuya nje nto.
0: Ah, siyabonga sibe ndawonye ke.
8: Mama umuntu ngiyabonga.
0: Eyibo, cause sawubona.
9: Bayilonda kodwa.
0: Ngiyaphila mina wena njani?
9: Nani ngiyaphila.
0: Indlala amakhaza.
9: Hayi amakhaza yonke indawo khona nkosikambisa uthini. Ngoba isikhatsawo.
0: Yebo kunjani?
9: Hayi ngirayisi sami umphumelo wakwamasekane lapha enkandlethi uma kwesikamagwazi.
0: Ngiyabonga sibe ndawo.
9: Impela sonto hambe kahle kakhulu nakimbandla. Angikhali ngalutho ngiyabonga sibe ndawo nyike.
0: Kubonga bina ngitsasa babili bokugcina cause sawubona.
10: Yebo sawubona Melonda.
0: Unjani?
10: Ngikhona. Ya uphuma noJoseph wazikhali. Ngikhona la emtubi endaweni yasengutsheni ngihlalele nawe.
0: Ah, siyabonga. Anjani amasele emtubi, amasele inkomo nezimbuzi?
10: Akhona yashawa ibulawe kuzaleka amanye. Hey, ayipheli lezi zinto kodwa khona kusafana.
0: Ayipheli lezi zinto. Hayi kungcono kodwa manje nemnyakaze niwenzayo.
10: Hayi mtuba kukhona, hayi siyaqondisa ngempela lapha.
0: Kulungile baba, siyabonga sibe ndawonye.
10: Okay.
0: Danko sibona ukuthi ubani ngivala ngayo cause.
11: Hello my londa njani?
0: Ngiyaphila njani?
11: Ngiyaphila my londa.
0: Ubani ngikhuluma naye?
11: Ucrash emdlalo wasemondle kaSini.
0: Ah, ikuphathe kahle weekend.
11: Eh, usheyonakala wa my londa shem ungangena gesi nje from Thursday abangakubandana kanje. Kodwa ke kwaMasipala bagcina sebefikile ke bangidlukisela ke Saturday. Kodwa ke shumise ku right konke ke ngiyabonga kakhulu besisi.
0: Hayi siyabonga mangabugcina right.
11: Eh, usebenze kahle ke mapa.
0: Ngiyabonga asibe dawo yesikhathi ke njengamanje sithini ishumi enesithupha imizuzu libumbeni hora lesithathu uhlelo lalele ecobela kufalaza mlimi namhlanje sizofunda ke ngokulanyaniswa kwemfuyo ukuthi kuzimfuyo yethu egcwala isibaya senze njani. Ngiyazi ukuthi ke sikhala ngamasela kakhulu kodwa ke angeke sihlale singazami ngenxa yokuthi ke kunamasela. Siqhubekele phambili nohlelo sizwe ke ukuthi la ku WhatsApp wenze njani ungayithumi lake ivoice note yakho uma kusibunga ngayithumeli ku 0791639874 chata

8 minutes before 4 o'clock. Angiwazise ukuthi ke ngo 4 o'clock sizobe sesikhuluma ke ngayo indaba yethu namhlanje ebaluleke kakhulu le ndaba lesizocobelelwa yona uMr. Mondli Ncamo ongongodike wezemfuyo vela laphayana kwi TWK namhlanje kuzosicobelela ngolwazi mayelana ngokubaluleka kokulanyaniswa kwemfuyo namhlanje mangabe khona umbuzo nawo futhi ungangithumelela ke umqhafazo wakho ungasathumela ke manje voice note uya typer uyabhala laphaya ku WhatsApp wami mangabe mhlambe kukhona nje umbuzo onawo mayelana nokulanyaniswa kwemfuyo uMr. Ncamo uyena ke zosipha namhlanje ulwazi sasazise ngokuthi ngabe izibizo namhlambe izathu engadinga noma engagcina ke zenza umfuyi agcine sebona ukuthi ke no imfuyo yakhe yena idinga ukuthi ke ayilamanise nokuthi ke bukhona yilo umngozi ngokulamaniswa mhlambe imfuyo ngokuthatha nje imfuyo yandawonye mhlambe sibayene sisodwa noma endaweni eyodwa lawo mhlambe udla khona ndawonye bese kuthiwa kuyakuhlanganiswa wona kulamaniswa wona so uzosazisa ke ngawo lawo macebo la ukuthi ke is it a good thing or a bad thing uzosazisa futhi nanokuthi umfuyi kufanele abheke izibizona izinto mhlambe ngaphambi kokuthi ke afake inkonzi ukuthi ke ihambe mhlambe sebenze sibayeni sakomunye umuzi noma ke sibayeni sakhe izona zonke lezo zinto lezo akazobeseke esipha ulwazi ngazo namhlanje mangabe unombuzo noma ke khona ofisa nje ukwazi ungathumela ke njengamanje umqhafazo wakho uzothi mangabe sesikhuluma naye mangabe nje zithi 4 o'clock ebeseke mina sengikwazi ukuthi ke ngikubuzele lokho ofisa ukwazi kuyena njengamanje siye la engomeni kaqiniso ntsele ethi makwedlule masibuya na kanjani ke kule ngoma sizobe sesikhuluma naye.

0: ebukhoneni noPhindiphi.
1: Asibingelele samkele uZamando sicele namhlanje.
2: UZamando si uzalwe wakhulela eMlazi, uzama umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe.
1: Sikhala nini lento omculo?
2: Iqale kuSunday School. Kwakwenzeka nje ukuthi mayiqala inkonzo kube khona nalabo abakhonja ukuthi ayi uzoqala iculo. Ngahlaleke nje ngechorus leader ke ngeworship leader uNkuluNkulu wangixhumanisa no DJ Oros. DJ Oros wangithatha wangixhumanisa no Professor. Ngaqala kwami studio ukurecord ngaqala no Professor. Kwathi makuvelisa uba ngagcuma ngahla uNkuluNkulu nendlela zakhe. Ngizoqala ijourney yomuntu. Ngizothanda abalaleli lapha emakhaya bangazi njengomculo wegospel ukuthi ngikhona.
1: Awusise.

Ngiyanibingelela lonke balaleli bokhozi FM kuzona zonke indawo lanilalela khona lomsakazo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni ukuthi sithole ithuba lokuthi sidlulise izindaba zikaNkulunkulu. Sicela sifunde incwadi yabaseFiliphi besine, siqala endimeni yeshumi siye endimeni yeshumi nambili. Ifundeka kanje. Kepha ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senize navuselela ukunginakekela kweni. Beninginakekela kambe, kepha anibanga nathuba. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngokuba mina ngikufundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi nokubusa. Kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe. Ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo baba wethu ongcwele isewe inkosi yethu Jesu siyabonga baba izwi lakho elinamandla

ngibalalele balalele emakhaya ngifisa ukudlulisa umlayo ukuthi aseneliseke ezintweni ezingenazo. Asingafuni ukufuna izinto ezingaphezu kwamandla ethu. Abanye basemajele, abanye abekho namhlanje bafile ngoba bebenganeliseki izinto abanazo, bafuna izinto ezingaphezulu kwabo. Ngiyafisa ukuthi balalele emakhaya siyibambe lokuthi sifunde ukuthi sanaliseke ezintweni esinazo, singafuni okungaphezu kwakho ngoba kungenzeka kusiphonse egibeni lokufa, kungenzeka ukuthi kwenzeke izinto eziningi ngenxa yokunganeliseki. Siyabonga baba ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu. Sibonga izwi lakho elinamandla elisifundisa ngokuthi kufanele sifunde ukwamukela impilo yokuthi sanaliseke ezimpilweni zethu. Ngegama lenkosi yethu Kristu Jesu.

0: Khumalo nomondli wakangqobo bethi nyamezela nyamezela lokho nje kubalekile ukubekezela mfowethu ayikho into emzima nebhlungu njengokubekezela uyabona ukudlula esimeni azi noma viwa kwadlula esimeni
1: hey namanje ngiyagowa
0: ngiyakubona uyagowa lapha ngoba no Clarissa naye angazi noma uyakuncinza noma uwenzani ngiyayibona inkingo obhekene nayo mfowethu kanti sithi naphansi ke GBV sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabesilisa abesifazane nabesifazane behlukumeza abesilisa angazi noma uyakuncinza noma ukwenzani
1: uyangiklinya mfethu uyangiklinya
0: uyaklinya
1: nenduku ngiyayithola nje la
0: ukulinda umuntu uzolinka ukulinda nje uzongena emoyeni
2: angazi noma nina sibone nisithombe isithombe sethu sisiposte lapha ku Facebook namhlanje kuseni sethimba masubuka mina eduze kavi masuyayizwa nje lento ayishoyo ukuthi mina wonke ngafika nini emqaleni kavi ngimklinye Ngiyakho.
3: Ngiyasebenza.
2: Ngiyasebenza.
0: Ngimbizile. Ngiyakasondela phela.

0: ninikelani ngapha lapha eNkolonkolweni ngalala lezi nabakhaza lapha ngeze ngiphaphama nami ngizwa ngezwi elihayayo ngithi lo ngathi umgqolo ubona impela ukuthi ayizona ngikhahlele ibhakede ngavuka-ke ngathi guvuka kodwa ngiyagedla-ke ngoba
1: ukhonza lapha insizwa umana kudonsa ini container ushaya ngetanka uhamba ngefridge
2: uswenka
3: awuze kwamnathi akuyona impolompolo impo
1: Hello
3: mam Khoza siyaphila
4: sihlekile sengiyahamba la kunini
3: kodwa-ke
4: namhlanje soba ilanga usuku lwethiwa i-flag day ukuthi i-flag lethu yaseningizimu afrika kunamaphuzu amathathu abalulekile sowadingida usuku lwalo namhlanje bese sibheka-ke futhi uncipha bugebengu ubrigadier ukuthi ma ufika kwi-crime scene wenze njani na uthintani uthinta abani ngocingo yini ongafanele uyenze abese sibheka ku-tea time kukhona othengi namahloni ngahlangana nomuntu le rank e-pine town intombazane uthi avane ngamvuma same time
3: mayi babo
4: uthi ngakhohlwa nawo umbusi ushadile yini uthi awusequbuka mva kuzositshela ukuthi kwasekwenzekani yabona bese siqhubeka ne-repo rate-ke nommeli uzikalala
3: ayi zinoju ayi zinoju sengijahele yase-pine town
1: epayindane awumfethu asibonge umlaleli
3: akesibonge
1: siyabonga ukusithanda uyasithanda mlaleli siyabonga angazi ngathi usithanda ey'nkundleni zokuxhumana usithanda usibona la usukuhlangana nathi khona usithanda namanje usemoyeni olwakho lolu hlelo siyabonga sengathi ungaphepha-ke emgwaqeni impolompolo ingabe udonsa useyili ingabe udonsa ini ngabe ngiphethe amafutha ingabe uphethwa kuyingozi kakhulu heyi ngiyazi mhlawumbe eyi nawe ucasulwa kuthi njengamanje ngisengiyakudonsa lo seyili kade ngithulula sengihambe ubheke nje mhlawumbe ukuthi hayi ngiyofola manje sithi siyakuthanda ngendlela eyisimangaliso elenke madoda iy'moto ey'qashwayo ney'gemegeme zenu siyizwile njani kodwa kusasa ubani lo mngani wakho yilokho besifisa ukuthi awuhambe uyokucabanga
3: hayi bekumlandise ndawonye sekhulumile umama olayikha indoda-ke siyavala ayikho into esengenziwa emva kalo bekumlandise ndawonye sibona nekusasa loka kusasa kushiya kamnandi ngekhulishana hambisana kanocasper nyovest asa kamnandi bani echu shwe

0: Uthola kanjani ngesiyabonga kakhulu.
1: Abangithole kumakhosi.
0: Okay. Oh, sekubuye kanjani? All right.
1: Eh, uyena ukhonen producer. Sengibheka ngoba ngabi nawo WhatsApp.
0: Hayi, right njalo ukufika ngokusheshsha kwenu.
1: Uzofika.
0: Hayi, umakhosi futhi ngathi hayi awumkhalisi lo msebenzi.
1: Hayi lutho.
0: Impela. Wazi ngani?
1: Nge ngimbona indlela njena uya relaxa kuhona.
0: Oh.
1: Akhombisi ukuthi une trauma esefika la.
0: Oh.
1: Nami ngina sengirelaxile.
0: Bye bye.
1: Siyabonga kakhulu Lady D.
2: No. No.
0: Nangoke la uBrenda Mtambo uthi ke ubhalo uyacisha, ubhalo uyacima. Sibheke indaba ezora leshumi.

0: kade kuyi PM Magic leyo kade nibezwa kahle bethi ke lana umuzi wami kanti ke emlelo Khoza FM njengamanje sesohamba sikhumbuze sithe njoba soqala i time yethu nje wena okumele nje ungakhohle ukwenza kunye nje ukuthi uthi ke wena WhatsApp 0791639874 andthumele wamanje i voice note yakho kumanje nje yabona ke sisho njalo ke
1: Tea time, no Lady D.
0: Angiphinde kahle ngithi WhatsApp ithi 0791639874 kanti mushayela la istudio uthi 0860002437 ungakhohlwa ke bese uyaphawula ke la tea time yethu Uyazi uyabingelela kahle umlaleli Khoza FM ungakhohlwa ke isikhathi sifika ishumi nesikhombisa ngemva hora leshumi thatha kwena uvule ke SABC Plus yakuhamba usilalela mosuphuthuma uthi ke la tea time no Lady D ningakhohlwa podcast nizoyithola uthi ngiyabingelela wemamkhosi njengoba ngibhala le ndaba nje nginamahloni ngahlangana nomuntu engangithandana naye eRank ePine Town nami ngabona nje uswahla lensizwa ngathatheka uthi ukathe eqala nje ngicela ukuthi siyophuza ikofi ngase ngivele ngqumile lo kusuka naye ngase ngibone ukuthi nje kuzoba umyeni wami wezinkomo ey uyabona shayi trofado umhlaba wangagcina la wazi wathi nje umyeni wami wezinkomo ey ungiyabona ingakhe egcizelela kanje lento uthi hey kusho ukuthi ngokuhamba kwenyanga ngasola ngizithwele ingane yalo uswahla lwensizwa uthi ngahlala ngalinda ngosuka engithems uthi uzovela ngale khaya oh yebo konje usho njalo uthi hey akazange afike kunalokho wangitshela ukuthi ushadelwe wabona uthi ayavana inqamule nje lento akusekho use yabona nje usencike odongweni akusekho kumvana kuyaphambili wavana nje kunothathumela abantu wavana silalela ke sisi angise sengikhulula nje ngimina ngishadile abangani kuvele ke tatazelwa ngala kwenziwa beetroot kwenziwa yonke into kuphela mase kuyilolo suku sesekuphunywa kungena kumnandi kule kulunguzo sangweni ukuthi khona yini imoto emayo wakhethe into avana mjethi lalelake ngishadelwe uthi angikaze ngimbone efaka iringi akaze abone ishumzizima uyazi uthi makhosi awukho umzizima lawa awunanku hawo
2: right
0: Hey waphika umakhosi uthi hayibo isandla saka right uthi aze ngimbone fakishe iringi ngisho umhla siqala ukubonana akaze ayithi nje vule kusahlekiswa umakhosi uthi sengamukela ukuthi ngadlalwa umuntu wesilisa yazi ibhlungu empela le ndaba singahleka njoba nayo uyibeke ngendlela elula kodwa futhi ongasho ukuthi ayibhlungu ongasho ukuthi isindo sakhona sisiboni uthi ke hey uthe ngavane ngamukela ukuthi ngadlalwa umuntu wesilisa ngicabanga ukuthi ungifisela ikusasa elihle naye kanti uziqhubekela nje uqhubeka isikhathi ngami awu madoda nako kumbuza ukuthi nginombuzo mamkhosi kungani abantu besilisa bezifihla ukuthi bashadelwe kodwa baziveze njengabantu abangaganiwe uyabona ke ngeave ngihalela ukuphedwa lo mbuzo kodwa ngoba hayi lo engathi ufuna bona ngempela osingaye ke basitshela ukuthi ngempela kungani obasho ukuthi abantu nje ba uthe abesilisa bezifihla ukuthi bashadelwe kodwa baziveze njengabantu abangaganiwe ngicela ukueda futhi kulo mbuzo wakhe ngithayisele ngaphezulu ukuthi kwenziwa yini futhi nesikhathi bangasicupha isikhathi ukuthi ke sewukwenzileke lokho le ndaba ibhadlaze nini ingaze ibe uzozo wesilonda hey izindaba ngisho zimbili lezi zingifisa ukuzazi ake kushuthe WhatsApp yethu thumela nakhona futhi la ushaya ucingo sibonde senze njani ningakhohle ukuthi sowa na umdlalo womoya uthando nenhliziyo okamanje nangu banda banda uthi mama kasibongile

0: Siyakwena, siyakwena mlelo Khoza FM siyozo uthuthini kuthini ngalolu daba lethi time. Hello.
1: Yebo yebo mamtutu.
0: Ah ubantu njani?
1: Siyaphila siyaphila wena mama wami. Udlala lokhuluma naye ngiselimele lapha eGenevieve.
0: Ya mgabadeli, uthini kulolu daba?
1: Kulolu daba mamkhoza. Kuyenzeka nje inkosi yami lengane yabantu ehlela lesi seso saleyo nsizwa.
0: Ya.
1: Ukuthi nje ngoba phela asidiweki kahle, uyazi vele thina bafana noma amadoda-ke mhlampe. Ele ngithi zinsizo ziyakwenza lokho ngoba uyazi dudu kuya ngani phela na ukhuluma nentombi.
0: Ya.
1: Kunokuthi intombi uyithande kanti uyayifisa, uyithandele ukuthi ibe umkakho.
0: Ya, ya.
1: Manje, nani ngangakwenza nje-ke ngithi ukuthi ngithi na ngiyifisa intombi. Impela sengayikhumulisa nama morning shoes ngiyifaka esitolo ngithenge ngicathu.
0: Hayi ngiyakuzwa ukusangana ukuthathela. Sengijaha ukuthi nihambe uthi hayi shinda becathulo sodlula siyithenge ngendlela.
1: Uyabona ngithi yesizwe yakhe hayi asingene lapha siyophuza ikofi. Wathi ingane yami yathi hawu sengibamba impela kanti ibambe amaqube entenene.
0: Eyi madoda, uyabona-ke engifisa mhlawumbe ukusho njengamanje. Ngiyambona undodakazi, ufuna ukuthi into ezoshiwo yinina imkhiphe kulesi hogo nosathane osenhliziyweni yakhe. Noma ithi hhayi baqinisile napa nabo bengifakazela. Uthini wena?
1: Mina ngithi-ke cha, kulokho okusenhliziyweni yakhe. Akasukuthwala umthwalo walo muntu owenza iphutha kuye, yena akayikhulule yena uzomthola umuntu ozoba naye ngokomthetho wakhe nangothando lwakhe. Angahlupheki lapho emhlabeni kunjalo, akayilungise nje yena qala ayeke loya emthwalo waloya muntu kuye.
0: Ayi ngiyabonga mnganami, weyi ngiyabonga, danke.
1: Amen, ma'am.
0: Amen. Uthi nxusele imele umgabadeli. Asizi komnye sawubona.
2: Sawubona mama Mdudu njalo.
0: Hey, ngiyaphila phela lokho ngingasho lutho ke kusho njalo mase kunje. Hey.
2: Hayi.
0: Isinyathela abantwana. Hey, inyathela abantwana mase kunje.
2: Hey, inyathela abantwana mama.
0: Iya uthi nje ubani ngikhuluma naye?
2: Cha, ukhuluma nomahadeke la igene.
0: Aw, imaki. Okay. Ah, usho kanje wena.
2: Hayi uyabona mama.
0: Mahadeb. Musudlula kule ndaba. Umahadeb impela.
2: Umahadeb impela futhi lo unaye ngeyi-10 ula eDenver.
0: Oh, kuseDenver nani.
2: Yebo.
0: Engizonilethela isiphalaphala umakhosi wabona umhlozi.
2: Hawu mama, ma ngabe nje ningasitshela simhlelele nje kahle, nifike futhi ninesikhathi singajabula kakhulu.
0: Hayi kulungile. Iya. Lolu daba uthini ngalo?
2: Cha mama, mina ngisingama ngilalela indlela. Ayikho into e-wrong. Ngani ngoba lo wesilisa ayikho indlela akangagxuma ngayo ukuthi ushadile uzogxuma nalo ude kulise entanyeni. Ngoba phela useshiya umthwalo lapha, liyagaza kase lishiye lapha abantu, shiye lapha.
0: Yeyi.
2: Usisi udadewethu lwanake ehlise nje umoya amphendule kahle ethi angali ngoba ushadile. Kodwa mina uthini ngami?
0: Athi ukumbuza goqoza unembe.
2: Athi ukumbuza nje kancane-ke ushadile, yebo usathanda navele ushadile angikwazi wangifihlela. Kodwa manje uthini-ke ngale ngane esingiyo osungishiye nayo, sesibabili ngapho sishiya sebabili kanjalo ushiye lapha.
0: Angaphunyuki kalula nje kanje.
2: Angeke mama aphunyuke kalula, yebo yena ukhombisa ukuqili lo wesilisa. Kodwa nje lo wesifazane kudinga wehlisa umoya. Kukhona mama izimo la kufika khona ma ngabe uhlangabezana nazo uphansi umoya. Kodwa kukhona la isikhathi la sifuna khona ukuthi wehlise nje umoya, into uyithathe kahle. Siyabonga.
0: Siyabonga
2: kakhulu. Iyabonga, ngiyabonga.
0: Nami ngiyabonga. Fanele amakhamandela lo muntu asithathe omunye, sawubona.
3: Ewesalukazi, uyaphila ntangakama.
0: Uyaphila ntangakamawaka. Igcishashi igama elimbi. Uyeke ungisho lento ba ngoze ngisho le gama. Ngicela uhlukane nokusho lento zeze ngikhiphelele igama.
3: Hawu, phela vele besifanele mamuthi ntanga.
0: Hayi, hayi, hayi. Waphinda washo wangifake enkingeni kube yimina engisho leli gama, okufuna ngize ngithole. Phuma! uhlekisa ukuthi ubona itshishe ngathi
1: hayi ngiyothi asikubele lesiye phansi lokho
0: uhlekisa inoko noma khosi yahleka iya
1: ayiya cha mina umbono wami ngibona ukuthi nayo insizwa yaba wrong phela kufanele ukuthi sibuye sigxeke nathi siwamadoda ngoba uma ngabe ushadile afanele kufike nje ukhuluma iqiniso kule nkosazane phela ukuthi cha mhlawumbe umuntu ngishadile kodwa-ke sengikuthandile kube kiyo inkosazane ukuthi iyahambisana nani naleyo nto leyo zobe ishiwo yileyo ndoda leyo owami umbono loyo
0: kodwa wathambisa angaka yona indaba hayi hayi njalo waqaya bona ifindo liboshweni uyalixegisa hamba hey ngamxosha awusumthambiselanga ka asithathe omunye sawubona ithi time hello
4: hey mamkhoza
0: unjani
4: ngikhona mamkhoza unjani kwana mawami
0: siyazama siyacathoza
4: hayi siyabonga mamkhoza kwamaphumulo njengamanje lapha esigodini sasembozane khona nosiphephele ngawasibunga umlotshi sibonga
0: yebo
4: hayi ngibona mina mamkhoza kulolu daba engathi asithi naye kodwa umfethu kwakufanele ukuthi mhlambe before bengene ku-relationship naloyo dadewethu kwakufanele ukuthi amchazele ukuthi unayo umuntu asenayo empilweni yakhe kube kuyena-ke mhlambe udadewethu ukuthi uyamukela yini ukuthi angene esithenjini ngoba njengamanje besembalekela nje ngibona ukuthi mhlambe usebalekela mhlambe ukuthi amfake esithenjini kanti kuye kube kuhle ukuthi umuntu umkhulule nje umtshele iqiniso ukuthi njengoba ngithi ngiyakuthanda nje kodwa ngifuna wazi ukuthi ukhona umuntu oyomlama la oyakhona mhlambe kwakufanele ukuthi enze njalo kwasekuqaleni mhlambe ngaba yikho yonke le nkinga kube wamvezela nje iqiniso yisuku ukuthi cha dadewethu ngiyakuthanda impela kodwa kukhona umuntu engishade naye engifisa uyomlamo mhlambe ngenhloso yokwandisa umuzi
0: awungitshele uma ze wabukisa njena kwaze waney'bukeli kwaze wapheka amasaladi washo wathi kwahlehla lento njengoba kusho nje ubabukhoza u-12 kwahlehla yonke into bangamgwazisi noma bamkhokhisi bamhlawulisi
4: hayi kufanele phela ukuthi bemhlawulise iy'ndleko phela lezi sengingene kuzona manje ukulungiselela umcimbi osuku njengaleyo mamkhoza akuyona into encane akusuke umcimbi lo odinga imali futhi hhayi imadlanyana kukhulunywa ngemali uma ngalokuthi wenze imicimbi enjengale so nje kufanele ukuthi impela kube khona mhlawumbe naye sinephezele azosikhipha kulo mndeni
0: ayi uqedile ngiyabonga kakhulu
4: ubaba wasethu siphephela mlotha kwamaphambulo ngiyakuthanda mamkhoza
0: ngiyakuthanda nami baba babhayi ake sizwe kuma voice notes intheni.
5: No Lady D. Tita, no Lady D.
6: Hey, mama Lady D. Yashisitile, yashisa nje angifuna ungasho. Yabona, usizi okhuluma ngento engike ngacishe ngabhekana naye. Abi bheda lento ye love from first sight. Yo, tenge ngagileka yona, ngiyabonga. Kathisisa kube strong bakithi saqine danko
7: hashtag ukhoze FM hashtag tea time hashtag jabulo jula mamkhoza ngaxula mina wasabiyela obuka esigodini sasemkhandleni la Johannesburg eBrakpan ugcalazela shisa kithi madakaya sasimnandi sono amen
8: hashtag tea time no Lady D mam Lady D isifundo lesi indaba yasisi nje ayibi isifundo kubantu besifazane bangabothathekile bangadidiseki nje badidiswe thina ngoba siyamatsha amanyana badidiseke umuntu akaqala afunde umuntu before enze yonke into le before athole ingane engathi usheshile usisi izinto zakhe engathi uyisheshise kakhulu hhayi isifundo lesimamkhoza nakwabanye angibonga uTelkom siyaluya masitele umsuthi okhuluma isizulu phaqa
6: Terminal Lady D house sam bakwenza bantu besilisa ukuthi basikhohlise bebeganiwe basifihlele nami nje wangikhohlisa nami ngaze ngathola ingane wabaleka ngisakhulelwe ngathola ukuthi uganiwe kanti ngoba ebaleka nje futhi namanje nje futhi bangiqondile ngoba khona omunye futhi engisanda ukuhlangana naye unaye uganiwe futhi kodwa-ke utheni unawo umuntu ma ngithi ngiyabuka hawu hearing kumanje nje sengiyafuna ezokwenza abanjwa unkosikazi ucingo yena wathi nje umambo wengane kashonke usuganiwe yeo bantu besilisa bayasidlala futhi asiboni.
0: Ey, sayivala ngenothi impela elingelihle. Ey, uthando samxola. Uthi wazowamphinda game 2. Siyabonga kakhulu la nakuniyana ningenile nafaka imiqondo ngempela. Uthi makhosi la yazi kuba oshadile. Kubone ngane nazi into ezimbili nje ivamise ukuthi zifihlakala ngazi kanjani sizohamba ke la siyothola ke la umdlalo womoya kodwa ke ake senze nje
5: chata nosthandwa Nzuza
9: time with my day one zero ones I started with hustling and starving with
10: what's going on buffet so this is Tellerman
11: tambo wathi yini shintshile ngobudlelwane benu futhi mhlambe yini engakashintshi inhlobo kuze kube manje
12: into engakashintshi ubudlelwane sinabo sangena sisonke izinto engahambi kahle till now izinto engakashintshi kuleyo level leyo izinto eseyishintshile I guess ngathi i-level esenza kuyona music lokuqala and indawo sesikwazile ukuthi siye kuzona ngawo music
10: you're listening to WNB Nochata and Usthandwa 3 to 6 from Monday to Friday
5: woza nabangani bakho
13: ngo 3 kuya ku 6 ku Cozy FM
14: sanibonani ushukela lo kumalanga wafana
15: sanibonani igama langu ntsikelelo ngakamthiyani I play uThembi on amalanga wafana
16: sanibonani ekhaya igama lami nguzazi konene mina ngidlala untando kwa amalanga wafana
17: siza umoya wami we are back ngebenga
16: amalanga awafana season 2
18: kusukela kumsombulu kuya ngolesihlanu ngo half past 6 ku SABC 1
19: cela uze ungaphuthelwa usibuke usilandele ngoba siya kuthanda
20: only on SABC 1
21: umzansi for sure
22: Sanbonani. Kuse ulona futhi uhlelo lwe Streetwise Finance. Umshwalenze awuyona into yokudlala. Kuyisivumelwano phakathi kwakho naleyo nkampani oyikhethile. Lawo ma document omshwalenze yilapho konke kukhona. Ikhava yakho, imigomo kanye nendlela yokufaka iclaim. Khumbula ukuthi lezi zivumelwano esisemthethweni. Ngakho funda zonke ingcenye ezibalekile. Futhi uma ungaqondi buza. Hlala uhlakaniphile. Ungathenga umshwalensi ngaphandle kolwazi. Dayela u-star 120 star 1425 hash. Uphendule imibuzo esheshayo ukuze uhlole lokho okufundile kulesi siqephu. Kusebenza indlela ejwayelekile. I-Streetwise Finance. Amakhono emali yangempela empilweni yemihla ngemihla. Uyilethelwa ngaba kwaHolland. Uma ufuna eminye imininingwane, ngena ku-www.streetwisefinance.co.za.
0: Nasi isiqephu sethu somdlalo sanamhlanje.
23: Mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiubhalela nguNombeko Magubane
24: lesi isiqephu samashumi amabili nambili
25: sawona kodwa wema ngaphandle kukhona yini lapho uyakona
26: sinenhlanhla usogula ngekhanda nemntana omntana mangitshele Yini ke manje leyiqhokile?
25: Oh, usho lokho gogo.
26: Yey, ni mahlobo. Nakho ngikhulelwa ingane. Sinenhlanhla. Ngithi msangano muni lo ugqokile.
25: Awukahle gogo ngamawala yibo. Angikhuli na kancane mina, izimpahla zesikole lezi.
26: Oh, sana gqoka manikiniki manje esikoleni. Kusukela nini?
25: Cha bo gogo, hawu namhlanje besenze speech and drama. Angimange ngisazikhumula kingubo ngoba phela besenze ngelast period.
26: Oh. Manje kugqoka amanikiniki ke uma kufundwa leyo speech drama speech drama yini
25: akuvungihlekisa isifundo lesi sibiza nge speech and drama
26: angena ndaba lokuthi sibizwa ngani mina noma kanjani ngifuna ukwazi ukuthi sifundo sini lesi ogqoka kuso amanikiniki umbovu yazi ukuthi isena gqoka lo msangano
25: kodwa gogo akusiwa amanikiniki kubiza ngikhalisa costume lokho engigqokile
26: kuyini ke futhi lokho
25: hayi gogo Ngizodinga nje isikhathi esanele ukuze ngikuchazele kahle. Kodwa ke nje ispeech and drama isifundo esimelana nokulingisa.
26: Ukulingisa? Kuse kulungiswa bani lapho kulungiswa ba?
25: Kodwa gogo nkosi yami, yazi nje silingisa okubhalwe encwadini. Abafundi abathanda ukulingisa emsazweni nakwi-television benza sona leso sifundo.
26: Sinenhlanhla. Uqolo ungitshela ukuthi wena uMosimali engiyisebenza kanzima. Kanti ufunda umphetho. Ngizovuka ekseni ngeke umbuvu. Uzongitshele kahle ukuthi uhloseni ngekusasa leingane zethu. Inkosi impela.
25: Ngolaka kahle. Awusho yimuphi umdlalo wena othanda ukubuka lapha ku television?
26: Muzongibuza umbhedo wena. Uyangathi ngithini kuwe? Ngisuke ngiyibuka nini mina i television? Ngoba phela wena uhlezi ugodlela lokho kokushintsha iziteshi. angathi phela nisiphethe la ekhaya ufuna sibuke okuthandwa uwe.
25: Aw cha njalo gogo. Engani ngisenze esikoleni nje mina imini yonke.
26: Sengisizwa yisona phela isikole leso. Futhi ke phela ngangcono uma nifunda imini nobusuku.
25: Hawu.
26: Zonke izinto ze television zingabuzwa kimi la ekhaya.
25: Weyayibo. Uma niyasho nje gogo, ngeke wena uhlalele ubuke inhlelo usuku lonke. Ungathi kuthanda nje ukulima, ngeke.
26: Angekuthandi ukulima. Ngilima ngoba phela abazukulu bami kumele badle. Manje nothatha imadlana engiyithola ngokulima uyofundela ugqoka amanikiniki. Hawu cha ngeke ngivume lokho.
25: Aw, kodwa gogo yazi angazi ukuthi ngizochaza kanjani. Kodwa nje iningi labalingisi lisuke lenza zona izifundo ze speech and drama esikoleni.
26: Uchaza ukuthi akusiwe umbhedo lokho okwenzayo?
25: Cha, gogo akusiwe. Isifundisa umnandi kabi lesi.
26: Hayi ke, ngiyezwa mzukulu. Manje pho yini le oyigcishe esiswini? Phela kusona isizwe sakho lesi.
25: Bengidlala indawo yomuntu okhulelwe.
26: Sinenhlanhla ungihlolelani ngempela. Sinenhlanhla ungihlolelani.
25: Awu
26: gogo. Bengekho ingxenye obungayidlala ngaphandle kokuqhubisiswa. He?
25: Awu.
26: Uzofuna ukuzala ungishiye nengane njengomama wakho?
25: Kodwa abanjani gogo ngokumana uvuke ngolaka nje isidingo singekho. Akukho umuntu ozongikhulelisa.
26: Yazi yini uma udlala ngento ongadlalwa ngayo? Noma mhlambe nawe usuqomile njengomngane wakho lo.
25: Awu cha gogo ngiqomile. Kanti uNosipho sefhlukene ke futhi noLunga.
26: Uqinisela sinhlanhla?
25: Hawu ngempela gogo, sibhekene nomatikuletsheni manje. Uyathi uqamba uphela unyaka, siyobe sazi nje ukuthi siya kipi inyuvesi.
26: Hawu ngaze ngajabula ke mzukulu. Hawu ngajabula mntana omntanami. Uma sibuya uzoke alale ubuthongo uma izwa ukuthi uNosipho uhlukene nalesilingo somfana kaShezi.
25: Hawu gogo, uzobe zongubani? Ngiyacela ke nje gogo, ngiyacela. Ngiyacela nje ungangixabanisi noNosipho please.
26: Sinhlanhla. Hlukana nokungishayela umthetho emzini wami, angithi ngithini wena? Hamba uyokhuluma lamani okhumula labanenkini kakho. Owagqokile ubuye uzongenzela iti. Hayi suka.

0: Kaze wanzima nanku umsebenzi wokuthutha bo unjalo nje uyagqilaza. Hey, awubuke nje ngoba kade phela ngiqalile ukupakisha impahla kwotrobo kodwa kusasela inqwaba. Hey. Ya, hayi, sengicabange kahle. Ngizobele ngipakishe kancane kancane kuze kube ngiyaqeda. Akwe ngiyogeza ke khona kuzokwazi ukuphumula. Hey. Kwazise phela lo suku lami lokuqala luzoba lude. Ngiyathemba ukuthi usikhumbuze ufike kahle ekhaya. Angigeze kuqala, ngizobe sengiyamshayela uma ngiqeda. Hayibo. Ubani?
1: U-Dr. Madlala.
0: Dr. Madlala? Ngingakusiza ngani bhuti?
1: Ngicela uvule nkosazana. Khona ngifisa ukubuza kona.
0: Uyibona nathi umhlolo yambo? Dr. Madlala? Dr. Madlala wakuphi lo? Futhi ke yini la afuna ukuyibuza kumina? Hayibo. Kodwa ke leli zingathi ngilijwayele. Engaba wakuphi lo dokotela? Hayi, akungivule nizwe ukuthi ukhala ngani.
1: Sawubona nkosazana emhlophe.
0: Hayibo. Ngiyaphupha ngilele yini? Muzi. Hayibo wena ngempela.
1: Awumbali. Ma adorable classmate. Kunjani nkosazana?
0: Muzi. Hayibo, muzi. Nguwe lo.
1: Hawu, yimi neyinqotho. Come on Bali. Give me a hug yekungigaxa ngembuzo. Nansi nebhayitha ngikuphathela yona la.
0: Hayibo Muzi. Shonoki, ubekwa yini lana?
1: Hawu, ngibeka lokho kubeka wena la.
0: Oh, usebenza kulomtholampilo nawe?
1: Yeah, hayi, umthetho wami ngisebenza esibhedlela.
0: Okay.
1: Ah, kodwa ke kusukela manje sengizosebenza kulomtholampilo uma kulesithathu. Ukusho ukuthi sizobonana njalo ngeviki.
0: Mhm. Uyaza ngikholwa ngempela Muzi.
1: Mhm.
0: Kanti ke abadala shothi basuke beqinisile mabethi unyawo alinampumulo. Awungitsheli ubani ukukhombisa indlu yami le.
1: Awuyazi ngicabangela ukuthi ngizokuthola lapha. Phela indlu enje ifanele umuntu omuhle njengalawe.
0: Usukudlala ngabona. Ngiyabuza ke uzwe ngubani ukuthi ngihlala la.
1: Bana phela mbani ngichazele.
0: Yeah, khuluma ke.
1: Uyazi emva kokuthola ukuthi incwadi engikhomba kulomtholampilo. Ngeza lapha ngizobheka indawo yokuhlala.
0: Okay.
1: Ngoba phela umthetho wami ngiqashe kude. Ngathatha ubuhle bendlu. Kodwa ke abaphethe bangazisi ukuthi izosenziswa umphathi omkhulu.
0: Hayibo, ngempela. Hayi chakaze ngabaleka bomkhomazi. Pho ubani ke obese kutshela ukuthi yimi umphathi?
1: Social media my dear. Yazi ngibonile izithombe zakho ngosuku lomcimbi okuvalelisa ixoxo.
0: Oh, uNomusa. Hayi futhi ngoba umngane wami uyena phela wafika izithombe zami ku Facebook.
1: Yes, uNomusa Nkosi.
0: Uyamazi? Umazela lapha umngane wami?
1: Hawu phela mbale. Unomusa singabangani naye ku Facebook.
0: Awuyibo kahle wena.
1: Ngiyakutshela wena. Hey, ukubuyazi. Uyakuthanda umngane wakho wembali.
0: Usukuthatha phi ke wena lokho?
1: Mbali, uphila komuphi umhlaba kanti wena? Awungeni yini wena ku Facebook na ku Twitter?
0: We, Muzi, hang, sasha miskatsa. Yini lezi zinto? Oh, social media. We. Mina ngizibuyela emsebenzini nje, ngiphekela umnyeni wami. Emva kwalokho nje sihlale phansi sizixoxele noma sibuke ama soapy noma indaba ku TV. Hayi, yabona ke lezi zenje nje. Ai ai ai.
1: Ah, ungeke mbale. Awusenayi life girl.
0: Hayibo, uqonda ukuthile ke ngalokho.
1: Kwazi kahle ukuthi ngiqondene. Mina ngazi umbhalo owumdance osethawini odume kwa wonke ama sections asembali. Usayidansa nje kodwa iwalls.
0: Angisayenzi nje yonke leyo nto. Empeleni nje angisaphili mina kulowo mhlaba.

0: wenamuzi sengashada futhi ke impilo esengiyiphila manje nomyeni wami hayi cha iyangicwilisa abandla
1: hayi cha angikwazi ukunjena ke mina uDlamini nguye wakuyekisa ukwenza izinto oyithandayo kusho ukuthi akandoda lutho uma umenze njalo ke
0: hayi bo wemuzi ngikholwe ke wena uma ngithi nje uyabona imina engasithathela isinqumo sokushiya phansi yonke leyo nto umnyeni wami akazi nokuthi ngake ngaba umdansi bakithi
1: hayi ngeza izandla mina namuhla futhi ngijabule awushwa kwembali umshaya nobani uDlamini wakho ngoba kubuya sengathi awumthandi uyayifela nje uthi uzokwazi ukuphila nje ngaphandle kwakhe
0: hayi kuzozameka khona ngimshiye ekhaya futhi kayikho inkinga nencane ngoba phela ngizombona njalo ngempela sonto
1: mbali ungangitsheni ukuthi ushade nomahlalela
0: hayibo ikhona inkinga uma ushade nomuntu ongasebenzi kanti wena wazini ukuthi uthandana nomkhawulo
1: hayi ngeke mbali uqweqe lika metron lungamanele sukele nje umuntu ophendukanelanga nsuku zonke kusho ukuthi ufakazela ukushiywa abantu ukuthi iningi lamadoda ashade namanesi wondliwa amakhosikazi
0: ayi muzi wena namanje ngempela ukayeki nje ukuhamba ukukhuluma nje uhamba ukukhuluma hayi cha ezinye izinto ayisoze nje zashintshe
1: hayi nomba lakusike ukukhulumela futhi kukubeka nje iqiniso njengoba linjalo
0: kanti ikhululeka ke wemuzi ngoba owami umyeni uyasebenza abandla bengimane ngisho nje
1: oh hayi bese ngithukile akekho phela umuntu ongamela ukwendlana nendoda engasebenzi esikhathini samanje
0: Hayi cha khona kunjalo bu. Izinto eziningi ngendlela ezimbe eqolo ngakhona. Nama university awabizi athi mhlolo. Ingakho nje umuntu esukumela phezulu uma kuvela amathuba afana naleli.
1: Hayi ngiyabona. Oh so unabantwana abafunda e-university?
0: Kunjalo impela. Umuntu ukhokha imali eshisiwe yonke iminyaka le.
1: Hayi kuyasenda impela. Kunzima ukufundisa umntwana oyedwa. Angiphathi ke uma bengaphezulu kwalokho.
0: Hey, khona kuthanda ukuba umqansa wemuzi. Sekusiza khona ke phela ukuthi nathi sibabili njengaba abantwana bethu.
1: Hayi, cha ngiyezwa mbale. Hey, sesixoxe isikhathi eside ntokazi kaNomdayi. Ngiyethemba ukuthi usufuna ukuphumula. Nakho uDamani uzamula nje.
0: Hey, khona ngathi uyazi ukuthi ngikhathele ngiyimvithi wemuzi.
1: Cha.
0: Bengisalungiselela ukugeza ke njengale sikhathi ungqongqoza vele.
1: Hayi, angikudedele uyogeza. Ikhona uzoshesha ugobe amadlangala. Ngijabule kakhulu ukuhlangana nawe mbali. Ngiyathemba sosebenzana kahle.
0: Hayi, ngiyathemba nami ukuthi kuzoba njalo umuzi. Ulale kahle.

0: ukuthi uma ufuna ukubani ukubambisana nohulumeni mhlambe ngokuza amabhizinisi lokho esithi ama tender wenza kanjani kusukela ekuqaleni kuze kufike egcineni sike sibabona abantu baphakela igwaqa abanye benza imigaqo engangubo konke ukwenza kanjani ungotike uzobufona nje bese yaphendula ke yithuba ke lesithi ke momuntu omusha usafisa ukukhweba nohulumeni lingakuphuthi
1: nazo siyabona seno plaganda ngendlela
2: hayi nami ngeke ngayiphakela vele isikole ma before ngeke ngayiphakela yebo hayi ngumuntu nje vele ngingaxhasa vele
1: papa isphe manje awungitshele asiphinde siye kuma TikTok kanjani khamba kanjani bakuthela khona banganayo TikTok uzothola ukuthi usanda kuyena
2: yebo yebo mhlawumbe ukuthi bangangithola kanjani imongena u TikTok cishe ngangithola mhlawumbe kwikhasi lami la ku Facebook noma ku Instagram ngoba inamba yami yocingo angikabi nayo umsebenzi mhlawumbe kungaba khona le yami angeke ngwazi ukuthi nginika abalaleli
1: ngathi uhle nommeli wezemsebenzi fanele ukuplug
2: ya kodwa ummeli nginokumsaba ukubona mama ngihle naye nginokumjeqeza nje ngoba ngiyazi
1: ukukhuluma uqade ubona seqhamuka ibhili
2: ya
1: yabonake uzobopha
2: ngisaba ukuthi uzongibopha engangibopha ngoba
1: ayi macala ke valelisa valelisa ephumelele ushe nganeni yakho
3: lesalela
1: ulale endlini ungasho ngibirthday
3: awukunala nalala baba walele yani la 6 months
1: umuntu nje siyabonga ubushona lo mfana
3: le liyakhula umnotho
1: ehe ehe sobe hey subuthi ubone nomnotho
3: awu ngangifuna imali
1: oh uzobuka phi uyahamba uyangena uyaphuma shaya
2: yebo njoba nje izolo besikade sikwikota festival entsikweni zimbalo ezedlule yebo bekumnandi kakhulu mam Lady D nabalaleli bekumnandi nje kwikota festival okunye mhlawumbe ngathi ngikubhekile akaphuma manje kodwa ngomhlaka 2 October ngizobe ngilapha edlangeze kuzobe khona iJargon Wear events imicimbi lona oqala kuthiwa iCoaster Shutdown ngijabule kakhulu ukuthi bangithembile banginike ithuba lokuthi ngibe umphathi wohlelo nje MC
1: ayikho into ezokwenziwa lapha makhosi ngitaluye konzobuka hey hey hey uyabona ke angivalelise ngithi bekumnandi uba nani kakhulu kase bezongenoza kwethu ukhona umakhosi waka Smelane abekhona la usiyawa kahade be Black Mandulo bese uba uLady D sithi nisale kahle uma suka la nje bese shilo DJ Siphela Live ukuthi ke bazobe sebengena besiphatheleni njengoba bezothi ke 12 to 3 abese emva kwalo ungena usithandwa hamsana nobani hamsana no chatu godo nobabheke ehe khona bonke nomkhaba kube mnandi kube nje yanokwamanje nisale kahle.

Yasho ke imsozi yamthathu ngaphambi kwehora ke lesibili ingoma ethi ungikhonzele siphiwe uyena ke uJesu World. Kanti ke 2 o'clock sothola zona ke iy'ndaba. Kanti ke ngale kwalo ke ihora lesibili sobe sibheka ke nje udaba oluthi ke ngabe udaba lokwenza ibhizinisi nohulumeni lokho esikubiza ngama

0: kwazwanuka kamnandi ukudla.
1: Hawu kahle bo baby ha bamaqanda nje kuphela.
0: Asithanda sengivele ngalamba ngaphela ngiyakutshela.
1: Hayi kanti ungakhathazeki ke sengiyaqeda nje khona manje.
0: Kodwa sithanda sami cha ngifuna ukuqamba amanga. Yabona leli ikhishi leli? Hayi liyakufanela sithando.
1: Hayi boli yangifanela.
0: Ngiyakutshela.
1: Ngoba nginjani mina?
0: Cha lalela uyabona nje mawula wena. Uvela ube ne-full control yalo, yabo. Kibuka nje nephini ifo ligqokile sithandwa sami. Yabona nje njengoba ungafakeli lutho ngaphansi.
1: Mzolo, lalela ngizovele ngingakuphakeli ke mina mangabe uzokhuluma
0: kakhulu. Kahle kahle sithandwa sami kahle. Usufuna ngidlule i-full meal manje, full course meal. Hayi sithandwa sami angicabangi nakancane nje ungalingi, ungalingi.
1: Iyona into ilovele le emsebenzini.
0: Cha, hayi sithandwa kona lokho ukuthi ngikhathele nje kanti iyini ekhanda limbambe.
1: Hawu ngilazi linjalo ke Nkosi yami ibhabhalazi.
0: Hawu
1: uzoba nenkinga nje mangabe uzoqhubeka nini.
0: Hayi hayi eh sathi kahle. Kahle sithanda sami. Akhuluma ngathi ngidakwa kanjalo manje.
1: Hawu ngiyayibona ke neyokudakwa kanjalo kodwa nje leyo ukuthi ulove emsebenzini ngenxa yebhabhanazi. Hayi izokwenza ulahlekelo okukhona ngokungekho ngempela. Uzu ngangikhaleli.
0: Yes teacher ngezwe ma'am.
1: Qhubeka. Hayi cha qhubeka wena.
0: Hayi cha nawe kwavela ufana uma wakho uma usuthetha.
1: Hayi suka hawo ihamba nje lelo.
0: Ngiyakutshela.
1: Ngicela uthathe ukudla kwakho bani osana sami.
0: Okay hayi. Ngiyabonga sithandazi. Ngivele ngafelwe lo munye umcabango nje sithandazi.
1: Uthini umcabango?
0: Uzothini uma wakho engatheleka la ezokulanda. Njoba nje ungalalanga ekhaya.
1: Ayibo, ezolanda mina. Ayibo kanti ngingane yini mina
0: msisi? Hayi sithandwa ingane phela kuyena. Ingane yakhe futhi. Uzomela uphinde ekhaya. Angazi ayifikele mathupha azokulanda ngoba ngahle konakala kuningi kakhulu.
1: Awukahle uyangixosha yini mzo?
0: Cha, awusanda sami kahle. Angithi siyabonisana nje.
1: Hayi awukazi nje wena waqala ukubonisana nami. Uvesane wayithathela isinqumo wathi angihambi.
0: Hayi ngiyaxolisa ke sithandwa sami kodwa ke. Ngicabanga ukuthi uphindele ekhaya mina. Ngigwema nje idrama nje neendaba zeyinhlawulo-ke ngahle ngilokhu ngibeleselwa ngazo-ke emva kwalokho ayingeke.
1: Hayi cha ngiyayishaya ikhali Nkosi impela. Awukahle. Usuqonyiwe wena msisi.
0: Hawu awukahle bozara. Yini manje? Sengiqonyiwe ngokuthi nje ngitsiphindele ekhaya. Hayi hayi Zara ekahle kahle Zara. Sibadala nje masengaka. Ngicela singafaka nje ehlathini sala sami ngoba imina uzweswe icala la. Inkingi izosala nami.
1: Cha phela mina ngifanele ukusola ngoba le nkulumo nje ivele yaqhamuka nje sithubeni.
0: Hayi sala sami uyaxolisa awusondelelanga.
1: Hayi eh namfuna. Musukungithinta msisi hawungeke.

0: Hayi mphathi mina ngibona ngathi wena irole model lezingane
1: kahle bo wena. Wena mse irole model yakububani ke vele. Umgeng?
0: Ah, mphathi akoda boss lady. Nje mphathi ngicela singakhulumi ngalo muntu. Lengxoxa ayikho ngisho nangaye mphathi.
1: Awukho. Uzama kuvikela lo mgulu kudendoda yakho nje wena. Kanti khululeka ke beauty ungayihluphi ngoba mina ngiyazi ukuthi yonke into ayithindayo lo mgulu kude iyonakala nje. Buka nje manje beauty mina na ukuthi sesixabene manje sasazwani kanjani?
0: Isixabaniswa yini mphathi?
1: Uyena lo mgulu kude wakho phela. Mina nawe bese rathi sonke lesisikhathi.
0: Mphathi uzama ungivikela yasho siyabo.
1: Kodwa ngihlekisela no beauty vele and ngiyakubona ukuthi wena usemathandweni nje. Awuboni lutho nje into yonakele la. Nento esobala nje uyibona. Hayi usazokuvova ke lo muntu ngiyakutshela. Usazokuvova ngiyachazela.
0: No mphathi awukhulumi ke nje kahle
1: ngiyeke.
0: Awu hayi bo. Awu
1: we beauty. Ayikho into enhle ngizoyikhuluma ngolu kodwa wosoka lakho.
0: Hayi ngeke
1: ngeke. Wena nje uyicabangela isoka lakho.
0: Mphathi bandla ngiyacela yuyuyuyu wembangxa sikhulume ngokunye mphathi ngeke hayibo.
1: Ufanele phela ungayithola kwa phela unusa under his devil.
0: Mphathi ngeke ngeke mphathi wami ngiyakuhlonipha mphathi nawe ngicela ungihlonipha bandla. Ngiyacela nje mphathi ungihlonipha.
1: Hayi ukukhonzile kodwa beauty yes.
0: Hayi ngeke.
1: Kodwa after yonke lento eyenzekile kule mpela sonto. Uhlale wazi ukuthi ubudlelwane bethu nawe sebuqhelile.
0: Yo, hayi mphathi kwazi wabuhlungu ke lokho. Mana mphathi usiyangiboshwa nemsebenzini, phelele namsebenzi.
1: Yini? Usofuna ukugijima konke yongibopha yini vele? Khululeka ke ngiyazi ke mina ngamalepha lo.
0: Mama, angikona lapho ke yazi mina. Ngixa kwendlela nje osukhuluma ngayo manje ngomthabo.
1: Kanti ungaxakeke we beauty, mangabe usayimisela kuba nalomgulu kude wakho. Engikwazi nje kuninga sazokwenza kona sazokumosha
0: ngiphathi ucathi ngizotatazela usebenza kusabisa
1: cha

0: Kanti awudli ni?
1: Cha, sengiphelelwe yi-appetite.
0: Hawu, ngenxa lengxoxo sibe nayo.
1: Ngikhathele ukudla amaqanda.
0: Hayibo. Uwena nje wasusile?
1: Phela bengithi ngenzela umuntu wami mina kanti angazi ukuthi usengowethu.
0: Awukahle, awukahle ngesikhwele sana sami. Hawu. Cha, lalela ngisawo wakho mina futhi lokho ngiyakushintshe nje.
1: Hawu. Asazi. Sizwa ngawe.
0: Ngiyakuthanda Zareso. Ngalo kungangingabazi nje sana sami yazo.
1: Hawu, mina ngizothini mingabe indoda isingixosha kwayo.
0: Amawalo nawo kodwa yazi. Uthatha amawala lento.
1: Ngizama
0: ukuvikela thina mina la. Ngoba phela uma wakho uzophinda futhi angifuni indaba zomyobo la.
1: Kanti ungakhathazeki ke ngaye mina nginendlela yami nje ukumthambisa.
0: Oh, okay. All right.
1: Yingakho nje ngifuna ukuthi manje sihambe siye eitolo.
0: Imake, siye eitolo kodwa ubungadlile.
1: Hayi kanti ungakhathazeki ngizodla phambili.
0: Ushiya udla la endlini sana sambe siyodla eitolo. Kanti unjani mseso wakhe angikuphi umqondo nje lokho ophusile yazi.
1: Manje indaba vele wenza kathi ngizodla ngedwa ngwaphe lo sobe sidla nawe. Kune restaurant entsha lapha evuliwe. Sizodla khona ke bese siyothenga izinto zokugqoka ke.
0: Uthenga ingubo zokugqoka? Hayi nge sana sana. Ngicabanga ukuthi mina akumele uthi ube wasteful yabo. Wonge nje leyo mali ngokuyitshala somewhere ukuze ube nenzalo.
1: Ungakhathazeki mina nje kunezinhlelo zami. Ngizoyitshala imali.
0: Nice, all right. Hayi ke. Ngingaze mina ngithwele i-financial advisor.
1: Cha cha cha cha cha ungayihluphi nje mzolo. Angidingi mina i-financial advisor and imost yawo vele ke nje afake.
0: Fake. Lalela, mina ngizokulethela top of the range financial advisor. Umuntu ohlezi sibenzisana nama celebrities.
1: Hey, msiza ume ngalabani bakho bandla abangaqondakali. Ngizozenzela mina ngimdala.
2: Ngena kanjalo ke umdlalo wethu ucungechunge osihloko sithi isinqumo. Ababhali uLerato Duwe, Ntando yaphezulu kunene, uMandla Ndlovu, uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole. Kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kweso likaDolly Ogle owulethelwa uKhozi FM.

0: Ishumi ntathu imzuzu lishayelekela ihora lesantambama. Sikhuluma ke indaba ebalekile bakethi ke njengoba sikhupha ke la inyanga yabantu abasebasha eNingizimu Afrika kunyanga ke kaJune. Sibheka nje ke la indaba ke yabantu abasebasha, abantu abasha abahola ke imindeni bezingane. Ingathi impela ke inkinga le ethe chithisaka eNingizimu Afrika njengoba kubonakala ke sengazuthi impela ngokwembiko wedatha ka-2022 ingathi impela ke zingamashumi ayisikhombisa nanye namakhulu ke amabili namashumi ashagalombili neshagalolunye iy'ngane ke la ezihola imindeni eNingizimu Afrika ngenxa yokuthi abazali abasekho. Sinaye ke uZola Mbatha esikhuluma naye khona la emsazweni kuKhozi FM. Sawubona mthi.
1: Sanibona njani futhi?
0: Sikhona njani sisiniyaphila?
1: Hayi sikhona futhi, sikhona. Ngiyajabula ukuba nawe namhlanje.
0: Ha, usiyabonga kakhulu. So shanje ingoma encane nje efishane engithemba ukuthi nawe uzobuyijayivela lapha bese siyabuya ke siyaxoxa.
1: Kunjalo.
0: Alright, siyabonga kakhulu. Ingoma esiphethe la ingoma ka Yamze insizwa ke empeleni uYamze noSammy K bathi ke ngiyabonga.

0: Igama lakhe ubonani isibongo kamhlongo njomane imlanda le Transcorp awusuka madoda awusuka madoda awuza umshunqo ungampela yabo phela ngampela insizwa la yabo phela yathi ngqi chitheka amagula ngampela chitheka igula lamasi uyabona ngazi kuyolala kudliwe namhlanje asambe imlalelo cause FM asidudulele nto awubakithi ngijabulela ukuthi kuleyo moto nje ushayela kahle angisayezwa ngeingozi manje senenze njani usenishayela kahle Sani uzwile umlayezo siyabonga kakhulu ushayele lo muntu yakhe ushayele phambi kwakho seduzana kwakho seceleni kwakho ukuze nakanjani uphephe ufike uphephile emndenini wakho uphephise nemndeni ungayazi uyayizva ke ngoku asibambe nawe ke mlaleli okhoze FM sidudule lento sigudle nayo siwe siyoyichitha ngale kwihora leshumi nambili sithatha ishisa bhe kuDr. Love unkosinathi wakamshengu ebethu busuku buhle Nathi ngeke ngokujwayelekile sizohlala nawe kamnandi kanjena nje emthakazeni uKhozi sibonga kakhulu ke kumdidiyeli wohlelo Umntakambatha umthiya uhlengiwe siyabonga kakhulu isihlophekazi sethu kanti ke nominenhle usibambele kamnandi sithi cofa cofa weminenhle lapha eNdanjena ucofe lapho uminenhle ucofe wemfoka mqayi Samba nawe ke kanjena sithi umgqobanyawo sithi umbhaqanga uzoyibuza umoya sithi ke laphana isicathamiya xothoza mfana maseli yobumbana ihora leshumi nambili sesisendleleni Okwamanje ke mlalelo Khoze FM mina ke ngizokubambela nje uhlelo lwakho kamnandi kanje ngizokudedela nje umdlalo womoya ngaphambi kwawo kodwa ngizoqala kwenye indawo bese ngiyakulunguza ngibese ngiyabuya ngizothi umdlalo womoya igama lami ngubingelela umpanza lo uthabe khulu mavunda uswela udonda umzukula nyona gubhinyona gubhe gubhe ezenzweni zabafo kwishishi bapho yihlo bapho nyoko
1: ungowesifazane ozithandayo kodwa uhlushwa umhlume futhi isitho sakho sangasese siyaluma sinezinsumpa ungabe usakhathazeka ngoba iRejuvena ize nezimpendulo zakho sitholele eyakho ekhemisi eliseduze nawe isisize abesifazane abaningi ungayethemba iRejuvena ngoba ithakwe ngezithako zemvelo nangendlela eqinisekile ukubhekana nezinkinga zakho sishayele namuhla ku 071-539-5853 rejuvenate your health use rejuvena products
2: Miguelela Mpanza ukhosi FM luhamba phambili
3: Mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiyubhalela ngunombeko magubani
4: Lesi isiqephu samashumi amabili nambili.
5: Sawubona baba. Hawu, wamanga phandle, kukhona yini lapho uyakona?
6: Sinenhlanhla. Usugula ngekhanda nemntana nomntana mangitshele. Yini ke manje leyiqhokile?
5: Oh, usho lokho gogo.
6: Yeyeni mahlobo. Nakho ngigulelwa ingane. Sinenhlanhla. Ngithi umsangano muni lo ugqokile.
5: Awukahle gogo ngamawala yibo. Angikhuli na kancane mina, iyimpahla zesikole lezi.
6: Oh, sanagqoka manikiniki manje ezikoleni. Kusukela nini?
5: Cha bo gogo, hawu namhlanje besenze speech and drama. Angimange ngisazikhumula ke ingubo ngoba phela besenze nge last period.
6: Oh, manje ugqoka manikiniki ke uma kufundwa leyo speech drama speech drama yini?
5: Kodwa gogo, akuvungihlekisa. Isifundo lesi sibiza nge speech and drama.
6: Angena ndaba lokuthi sibizwa ngani mina noma kanjani. Ngifuna ukwazi ukuthi sifundo sini lesi ogqoka kuso manikiniki. Umbovu yazi ukuthi senagqoka lo msangano.
5: Kodwa gogo akusiwa manikiniki. Kubiza ngikhalisa costume lokho engigqokile.
6: Kuyini ke futhi lokho?
5: Hayi gogo yazi. Ngizodinga nje isikhathi esanele ukuze ngikuchazele kahle. Kodwa ke nje ispeech and drama isifundo esimelana nokulingisa.
6: Ukulingisa? Use kulungiswa bani lapho kulungiswa ba?
5: Kodwa gogo nkosi yami yazi nje silingiso okubhalwe encwadini abafundi abathanda ukulingisa emsazweni nakwithelevishini benza sona lesi sifundo
6: sinenhlanhla uqolo ungitshela ukuthi wena umusa imali engiyisebenza kanzima kanti ufunda umpedo ngizovuka ekuseni ngiye kumbufu uzongitshele kahle ukuthi uhloseni ngekusasa lezingane zethu inkosi impela
5: ungulaka kahle awusho yimuphi umdlalo wena othanda ukubuka lapha kuthelevishini
6: musa ungibuza umpedo wena uyakuthi ngithini ku Kisuka ngiyibuka nini mina i-television ngoba phela wena uhlezi ugodle lokho kokushintsha iziteshi angathi phela ngisiphethe la ekhaya ufuna sibuke okuthandwa uwe
5: awu cha njalo gogo engani ngisengisesikoleni nje mina imini yonke
6: sengisizwa isona phela isikole leso futhi ke phela ngangcono uma nifunda imini nobusuku.
5: Hawu.
6: Zonke izinto ze television zingabuzwa kimi la ekhaya.
5: Wayayibo. Uma niyasho nje gogo, ngeke wena uhlalele ukubuka inhlelo usuku lonke. Ungathi kuthanda nje ukulima, ngeke.
6: Angekuthandi ukulima. Ngilima ngoba phela abazukulu bami kumele badle. Manje nothatha imadlana engiyithola ngokulima uyofundela ugqoka amanikiniki. Hawu cha ngeke ngivume lokho.
5: Aw, kodwa gogo yazi angazi ukuthi ngizochaza kanjani. Kodwa nje iningi labalingisi lisuke lenza zona izifundo ze speech and drama ekoleni.
6: Uchaza ukuthi akusiwe umbhedo lokho okwenzayo?
5: Cha, gogo akusiwe, isifundo simnandi kabi lesi.
6: Ayike, ngiyezwa mzukulu. Manje pho yini le oyigcishe esiswini? Phela kusona isizwe sakho lesi.
5: Bengidlala indawo yomuntu okhulelwe.
6: Sinenhlanhla ungihlolelani ngempela. Sinenhlanhla ungihlolelani.
5: Okay.
6: Bengekho ingxenye obungayidlala ngaphandle kokuqhubisiso.
5: Eh?
6: Uzofuna ukuzala ungishiye nengane njengomama wakho?
5: Kodwa kanjani gogo ngokumana uvuke ngolaka nje isidingo singekho. Akukho umuntu ozongikhulelisa.
6: Yazi yini uma udlala ngento ongadlalwa ngayo? Noma mhlambe nawe usuqomile njengomngane wakho lo.
5: Awu cha gogo ngiqomile kanti uNosipho sefhlukene ke futhi noLunga.
6: Uqinisela senhlanhla?
5: Awu ngempela gogo sibhekene nomatikuletsheni manje. Uyathi uqamba uphela unyaka siyebesazi nje ukuthi siya kipi inyuvesi.
6: Hawu ngase ngajabula ke mzukulu. Hawu ngajabula mntana nomntanami. Uma sibuya uzoke alale ubuthongo uma izwa ukuthi uNosipho uhlukene nalesilingo somfana kaShezi.
5: Hawu gogo. Uzobe zongubani? Ngiyacela ke nje gogo ngiyacela. Ngiyacela nje ungangixabanisi noNosipho please.
6: Sinenhlanhla. Hlukana nokungishayela umthetho emzini wami ngathi ngithini wena? Hamba uyokhuluma lamani okhumula ngamanyenkini kakho owagqokile obuye uzongenzela iti. Hayi suka.

0: Kaze wanzima nanku umsebenzi wokuthutha bo unjalo nje uyagqilaza. Hey, awubuke nje ngoba kade phela ngiqalile ukupakisha impahla kwotrobo kodwa kusasela inqwaba. Hey. Ya, hayi, sengicabange kahle. Ngizobele ngipakishe kancane kancane kuze kube ngiyaqede. Akwe ngiyogeza ke khona kuzokwazi ukuphumula. Hey. Kwazise phela lo suku lami lokuqala luzoba lude. Ngiyethemba ukuthi usikhumbuze ufike kahle ekhaya. Angigeze kuqala ngizobe sengiyamshayela mangiqede. Hayibo. Ubani?
1: U-Dr. Madlala.
0: Dr. Madlala? Ngingakusiza ngani bhuti?
1: Ngicela uvule nkosazana. Khona ngifisa ukubuza kona.
0: Uyibona nje umhlolo yambo. Dr. Madlala. Dr. Madlala wakuphi lo? Futhi ke yini la ufuna ukubuza kimi? Hayibo. Kodwa ke leli zingathi ngilijwayele. Engaba wakuphi lo dokotela? Hayi, akwazi ngivule nizo ukuthi ukhala ngani.
1: Sawubona nkosazana emhlophe.
0: Hayibo. Ngiyaphupha ngilele yini? Muzi. Hayibo wena ngempela.
1: Awumbali. Ma adorable classmate kunjani nkosazana?
0: Muzi. Hayibo, muzi. Nguwe lo.
1: Hawu, yimi neyinqotho. Come on bali. Give me a hug yekungigaxa ngembuzo. Nansi nebhayitha ngikuphathela yona la.
0: Hayibo muzi. Shonoki, ubekwa yini lana?
1: Hawu, ngibeka lokho kubeka wena la.
0: Oh, usebenza kulomtholampilo nawe?
1: Yeah, hayi, umthetho wami ngisebenza esibhedlela.
0: Okay.
1: Ah, kodwa ke kusukela manje sengizosebenza kulomtholampilo uma kulesithathu. Ukusho ukuthi sizobonana njalo ngeviki.
0: Mhm. Uyaza ngikholwa ngempela muzi.
1: Mhm.
0: Kanti ke abadala shothi basuke beqinisile mabethi unyawo alinampumulo. Awungitsheli ubani ukukhombisa indlu yami le.
1: Awuyazi ngicabangela ukuthi ngizokuthola lapha. Phela indlu enje ifanele umuntu omuhle njengalawe.
0: Usukudlala ngakwena. Ngiyabuza ke uzwe ngubani ukuthi ngihlala la?
1: Bana phela mbani ngichazele.
0: Yeah, khuluma ke.
1: Uyazi emva kokuthola ukuthi incwadi engikhomba kulomtholampilo
0: mm-hmm.
1: ngeza lapha ngizobheka indawo yokuhlala.
0: Okay.
1: Ngoba phela umthetho wami ngiqashe kude.
0: Oh.
1: Ngathatha ubuhle bendlu. Kodwa ke abaphethe bangazisi ukuthi izosenziswa umphathi omkhulu.
0: Hayibo, ngempela. Hayi chakaze ngabaleka bomkhomazi. Pho ubani ke obese kutshela ukuthi yimi umphathi?
1: Social media my dear. Yazi ngibonile izithombe zakho ngosuku lomcimbi okuvalelisa ixoxo.
0: Unomusa hayi futhi ngoba umngani wami uyena phela wafika izithombe zami ku Facebook.
1: Yes, unomusa Nkosi.
0: Uyamazi? Umazela lapho umngani wami?
1: Hawo phela mbale. Unomusa singabangani naye ku Facebook.
0: Hawibo kahle wena.
1: Ngiyakutshela wena. Hey, ukubuyazi. Uyakuthanda umngani wakho wembali.
0: Usukuthatha phike wena lokho.
1: Mbale. Uphela komupho umhlaba kanti wena. Awungeni yini wena ku Facebook na ku Twitter?
0: We, muzi hang social media skatsa. Yini lezi nto social media? We. Mina ngizibuyela emsebenzini nje ngiphekela umyeni wami emva kwalokho nje sihlale phansi sizixoxele noma sibuke ama soapy noma indaba ku TV yabona ngelezi zenje
1: ayi ungeke mbale awusenayi life girl
0: hayibo uqonda ukuthini ke ngalokho
1: wazi kahle ukuthi ngiqondene mina ngazi umbale owumdansi osethawini odume kwa wonke ama sections asembali usayidansa nje kodwa iwalls
0: angisayenzi nje yonke leyo nto empeleni nje angisaphili mina kulowo mhlaba wena muzi sengashada futhi ke impilo esengiyiphila manje lomyeni wami hayi cha iyangicwilisa bandla
1: hayi cha angikwazi ukunjena ke mina uDlamini nguye owakiyekisa ukwenza izinto ezithandayo kusho ukuthi akandodala utho uma umenze njalo
0: hayi bo we muzi ngikholweke wena uma ngithi nje uyabona mina engasithathela isinqumo sokushiya phansi yonke leyo nto umyeni wami akazi ukuthi ngake ngaba umdansi bakithi
1: hayi ngeze izandla mina namuhla futhi ngijabule. Awushoko kwembali, umshana nobani uDlamini wakho ngoba kubuya sengathi awumthandi uyayifela. Uthi uzokwazi ukuphila nje ngaphandle kwakhe.
0: Hayi, kuzozameka khona. Ngimshiye ekhaya futhi ayikho inkinga nencane ngoba phela ngizombona njalo ngempela sonto.
1: Mbali, ungangitsheni ukuthi ushade nomahlalela.
0: Hayibo, ikhona yini inkinga uma ushade nomuntu ongasebenzi? Kanti wena wazini ukuthi uthanda linamkhawulo?
1: Hayi ngeke mbali. Uqweqe lika Metron, lungamanele sukele nje umuntu ophendwa nelanga nsuku zonke. Kusho ukuthi ufakazela ukushiwa abantu ukuthi iningi lamadoda ashade namanesi wondliwa amakhosikazi.
0: Ayi muzi. Wena namanje ngempela ngempela awukayeki nje ukuhamba ukukhuluma nje uhamba ukukhuluma. Hayi cha, ezinye izinto ayisoze nje zashintshe.
1: Hayi nomba, lakusike ukukhulumela futhi. Kukubeka nje iqiniso njengoba linjalo.
0: Kanti ikhululeka ke we muzi, ngoba owami umyeni uyasebenza bandla bengimane ngisho nje.
1: Oh hayi, bese ngithukile. Akekho phela umuntu ongamela ukwendlana nendoda engasebenzi esikhathini samanje.
0: Hayi cha khona kunjalo bu. Izinto eziningi ngendlela ezimbe qolo ngakhona. Nama university wabizi athi mhlolo. Yingakho nje umuntu esukumela phezulu uma kuvela amathuba afana naleli.
1: Hayi ngiyabona. Oh so unabantwana abafunda e-university?
0: Kunjalo impela. Umuntu ukhokha imali e shisiwe yonke iminyaka le.
1: Hayi kuyasenda impela. Kunzima ukufundisa umntwana oyedwa. Angiphatheki uma bengaphezulu kwalokho.
0: Hayi khona kuthanda ukuba umqansa wemuzi. Sekuseza khona ke phela ukuthi nathi sibabili njengaba abantwana bethu.
1: Hayi cha ngiyezwa mbale. Ey sesixoxe isikhathi eside ntokazi kaNomdayi. Ngiyethemba ukuthi usufuna ukuphumula. Nakho udamane uzamule nje.
0: Hey khona ngathi uyazi ukuthi ngikhathele ngiyimvithi wemuzi.
1: Cha
0: bengisalungiselela ukugeza ke njengalesikhathi ungqongqoza vele.
1: Hayi angikudedele uyogeza ikhona uzoshesha ugobe amadlangala. Ngijabule kakhulu ukuhlangana nawe mbale. Ngiyathemba sosebenzana kahle.
0: Hayi ngiyathemba nami ukuthi kuzoba njalo umuzi ulale kahle.

0: sehlukene.
1: Ah! Umjabulo ngaphinga undlandla abantu kwampunyoni umuntu bathu bongasomkhela uhlandla esigodla bashente subdukudukundu kwakhala kabo kwakhala imbanjeni. Hayi angisona iscam somculi mina.
2: Akufaki akufaki othothoni.
1: Hayi no, hayi angiculelwa imshini. Hayi ngeke.
2: Hawu, uyabona ke mlalelo Khozi FM ngishilo ngathi konakele ngampela emsakazweni uKhozi FM. Sinomdabu wakanqulunga, khona into ayenza maye sesteji. Umdabu ke mangakuthatha nje kubeka esithombeni mlaleli ngoba ngenze ukuthi omunye abanye benamamazi. Insizwa nje engasukile kakhulu egadeni. Uyayibona le nto. Mangabe esenza lento yakhe esteji, angazi mina amandla angakwathatha khona lento ayenza esteji. Aphambanisa imlenze. Mdabu, sawubona.
1: Hawu mkhaya wami. Hayi
2: siyajabula.
1: Wangichaza impela yona insizwa nje sama yogathi nje.
2: Awuhluphe ma.
1: Ngiyakukhumbuza.
2: Uvusa amanxeba.
1: Ngithi shwele shwele insizwa okungapheli kuyahlola.
2: Ongapheli kuyahlola.
1: Yebo.
2: Mntakwethu. Awubakithi.
1: Ah kunjalo nje mongakazwaliwe ngeke ithole indawo kodwa mawaliwa noma kanjani.
2: Yashesha ukuyithola uyezwa
1: kahle. Yashesha ukuyithola. Kwesinye isikhathi futhi ithola noma ungakazwaliwe uyabuka nje mangenzeka we.
2: Hlala ngesinqe sodwa emjolweni.
1: Sikhale jazzy.
2: Lalela mdabu ngiyayithanda kakhulu lo msebenzi wakho, ngiyawuthanda kakhulu. Yabona nje amaphutha amosha uthando lethu. Kahle kahle kuyohlala vele ngamaphutha aqeda uthando enhlizweni zabantu.
1: Nakhe.
2: Wawufikelwe yini ubhala lolu culo?
1: Ey, nami kwake kwangehlela.
2: Ngiyaxolisa ukuhleka. Yazi kuyangihlekile.
1: Kwangehlela. Yabona kodwa ngibuza umbuzo.
2: Onzima.
1: Onzima kanti ngikhaniwe. Ngumngani waphela mina abaningi nomama
2: abalele kumama. Sabona mama, sabona mama, sanibonani bomama bakanqulunga. Sanibonani
1: bomama. Cabanga nje, buka la, buka la, buka la.
2: Bathathu.
1: Nangi lona brr.
2: Hayi mayo gatha akufuzanga
1: hayi ngeke
2: ngeke zabe namakhosikazi amathathu
1: hayi ngeke lunge ngeke lunge hayi
2: ehe wago wawehlela kodwa kulungile asiyaqekeleke ngenxa ukuthi sihlonipha omama bethu sihlonipha amakhosikazi ethu lawa sihlalele ekhaya asithandayo futhi kuyabonakala ukuthi umsebenzi wakho uyathuthuka ngawo kiyezwakala ukuthi iminyaka siminingi manje mdaba. Usuke waya goGoli wayofuna kahle ikhono lakho wayofuna izitudio wayo recorder kuyaphona kuyezwakala futhi ukuthi uthi waqala kustarter me.
1: Yes.
2: Awuchaza imvelaphi yakho nokusuka kwakho omculo uthi wasukaphi?
1: Ey, yazi ntombi. Indindlela esengihambile. Ngiqale ukuzazi ukuthi ngiyakwazi ukuthokozisa abantu mina engomeni phela le yensizwa yabona. Yensizwa impela le ebethwayo uShamini. Hayi kuso lensizwa lapha nazakhala ezami insizwa engihamba nazo ngangihamba nazo ngalesa sikhathi wawungeke impela ngikhumbula ukuthiwa zixa kwezinye akaze ihluleke impela nje kwaze kwangena omunye ke ecathuleni zami uTV Mfokampele nokho ongasekho ke shema elale ngokuthula umoya wakhe ulale ngokuthula insizwa ngase ngejoyina ke isicathamiyo sasibiza ngentokozo yethu khona leya ngoma ethi msumbulala he
2: angobu zomdinga amfethu
1: kwakuyithi labo ayi kuninje bacakaza nje obhuti nosisi yabona ngoba umuntu mangabe ethi hambe ubulala umuntu ungavumi yimi loyo kwathathwa nalapho nkiyankiya ngokwe ngibone kwathathwa nalapho kuninje ya isicathamiya sami sasikade impela sigcwalisa amaholo lapha ngasekhaya nje ngabuya lapho ngazojoyina abahloli iband yombhaqanga kwakuthiwa abahloli ngangibhekha ke lapho ngiyibacking voice ngathi mase ngikhipha le yami waphumela obala owayilida wathi hayi ngangivele ngibona ukuthi uyangihlula kunzima ukunika ukuthi kube wena ozolida ngathi mina wahlambuluka
2: washo
1: khona nakumaskandi futhi washesha sithole ngangigida ngoma lakhe lapho simbhekha kunezinye insizwa ezazibuye zingakhoni kahle ukucula swishe off amalenti ama-mic sithi mvale lo ngoba uvele bhonge nje emuhle kodwa mangabe kwenziwa masosodlalela abantu simcishe engazi Yo, ucula umuntu ezeqansa imthambo ufuna ukuthi kuvele ivoice mix sivale ngoba namanje bakhona abaculi bethu
2: efuna ukudlula abanye
1: abangakhoni shame ukuthi mabe performer bephinde becula bese kukhandiwa ke iscam ke lapho ke
2: ya
1: ubona sekuyi scam lesi
2: akusehona u life
1: mpataniso sekumpataniso ya
2: okungekuhleke futhi ngoba siyafisa ngempela ukuthi umculo ngempela kube umculo akume sime nje kakhulu lapho ngo-2012 umdabu wawina i-best mbaqanga usuke yonke le mculo waliveza ikhono lakho kuzo zonke lezi ndawo wawusuzowina i-best mbaqanga ngiyasikhumbula nje istori esingale kwaloko kuwina kwakho ngiyasikhumbula ngiyacela nje usisho ngoba phela into ezinhle izinto ezenzakalayo empilweni yomuntu izona ezimkhulisayo izona ezikubekela khona istori esingale kwalendondo yakho ngale ukuthi ufike ezandleni zakho kwenzakalani yawusichazela uthatha usibeke ngaze kuthiwa yimi ngiqamba mangicha khuluma nje abalandeli bakho bekubona ukuthi usuka kude nemfuzuku
1: hey khona dala sihuzuka bakithi dala sihuzuka kodwa bengifuna sisijampe bengifuna sisijampe ya bengifuna sisijampe
2: ngoba sekudlule
1: kodwa khona akubanga mnandi
2: ya kulungile kodwa khona wayiwina indondo yakho kwazizwa kanjani seyifikile ke ezandleni zakho waba nakho ukujabula ukuthi wawu ngaze ngayibamba ngafinyelela nami emaphusheni nami ngaze ngayithola nento futhi ngiyakhumbula kahle ngesikhathi sokuqala indaba yama awards kwakuyinto enkulu
1: namanje inkulu
2: kakhulu
1: namanje inkulu kakhulu yabona lama awards makhulu sis makhulu kubo kwamanga futhi ngisho ngabe akuyona ekazwe lonke
2: yebo
1: makuyi award nje inkulu
2: yebo
1: ngoba le yanto
2: into ukuthi babonga umsebenzi wakho
1: yes la ufika uzibone khona ukuthi lento oyenzayo uyayenza futhi bayithakaza iyayithola indawo so ke mina ngashaya iaward omdonso babekhona kwathi what the winner is ngase ngisokuma ngoba ngangizethemba futhi Ngisathemba kodwa futhi ngibhekene nezinkinga ngibhekene nofeleba impela ungasho ofeleba iband
2: kodwa ukashe nezinkakha
1: ngikhathwe nezinkakha lapha ya nabo babekhona nabo futhi ngiphahlukele ngakhona ya nabo babekhona kodwa nje nginakho lokho ukuthi ngendlela engisebenze ngayo nangendlela ingakethela ngeseka ngayo izululand yonke
2: wabuya nayo
1: ngahlaba inkomo mangibuya nale yandondo ngihlabela abalandeli yadliwa ngisha amanqinayo yaphela simtha
2: ahamba nayo
1: ngisha inkomo engakade semulisa ngayo dadwethu kwaphela konke nje akongasala thambu la kwashuthi nje kwakusetshenziwe ntombi
2: hawu bakithi
1: futhi ke nengoma iyazikhulumela ngoba namanje masingena esteji ayi kuchitha abugayiwe impela ubekade einkunzi uphenduke beinkomazi mase singenile
2: thina ilephi nje iculo ongathiwa nje uvusa ebusuku lele kuthiwa vuka mdabu Vuka mdabu ucule ongavezanga nje ucule nje ungazange ucabanga wazi urehearse
1: abonje la sisuka khona okungapheli kahlola vele nje sibuye sithi ushada umlungu
2: cula ke mdabu cula sengiyakufaka ke manje cula
1: ungizumile
2: ngifuna lokho vele cula mdabu
1: yabona ntombi ngicela ukuculela kanje Hlala nobingelelo khosini FM Hlala nobingelela bo uzobusiseka okhosini FM
2: Wow uzukhomboza entsha usenze ungaphezulu kwalokho engakucelaka mlaleli angithi abona ukuthi ikholini ingakanani likhulu kakhulu ikhona kumdabu umdabu ke wangqulunga udabuka wano utabuka esigodini sasokhukho
1: yes
2: esigodini sasokhukho ilapho nathi siqhamuka ngakhona ke nathi umkhaya ngempela masikhuluma ngabantu abasebenze kanzima besuka emakhaya bawusebenzele umsebenzi wabo isithethe esiningi vele inina enisibeka lapha ebalazweni eniqhamuka emakhaya
1: ya
2: inselelo obhekana nazo zithini
1: ya yabona uma umuntu wasemakhaya afikisi liyaphuza ukubonakala ikhona ngoba ngisha abadlali bebhola sinabadlali bangempela thina emakhaya kodwa ngokuba semakhaya umuntu wakho na ugcine zempela nje waphuphela nje emavoveni nje impela kanjalo engazange abonakale sisenkingeni enkulu thina ngoba abantu basemakhaya ngoba ikhono lakho libonakalila ngaselishona
2: eish
1: ukuthi ey likhulu ikhono
2: uyasebenza
1: lo muntu sinabo abantu abanekhono ngayo yonke indlela emakhaya kodwa amakhono abo awaveli obala ngoba insiza kuvela veza umuntu sikude nathi
2: eish
1: yeah
2: ngisho ungasebenza kahle kanjani kodwa kuyaphuza ukufika kuwena
1: kuyaphuza ukufika kuwena
2: yeah kulungile kunemsebenzi emisha oyikhipha umnyaka yonke selilokhu wabakhona endimeni akwazi uphela umoya kunzima kunjalo emidlalweni mhlawumbe kunonyaka kukhona yini ohlelele khona ukhona yini umsebenzi esizowuthola ophuma kumdaba unqulunga
1: noma kanjani
2: kuyaphepha
1: yabona impendulo yeminyaka yonke nginayo kube uwe
2: awu
1: kube uwe
2: njani
1: intombi ukhuthaze kakhulu ngathi nje usikhuthaze kakhulu sabaculi bombhaqanga sase sagcina sesenzana lezi zinto zesimanje ezenziwayo kanti thina abanye bese sigive upile ngani ngokubuka ukuthi ey lento sithi siyayenza yenzeke kodwa nje ehe kodwa nje ayikwakhwezela lavuthu ibhodwe ngifuna ukusho ukuthi ngoba sengikhona la ekhaya sengiyavela ngezwakala lokho kungikhuthaze kakhulu so noma kanjani ke izoba khona inkunze fohla izoba idlama nje vele ngoba ayimakeki nje vele ya ayimakeki lento le ayimakeki
2: selokho yahlala iyakhonya
1: iyakhonya nje ngoba ngisho uyinika life ayingishe riyeza vele kuhlangana khona lapha njenga njengeboxing yeah
2: kudla
1: yabo ebashop sasingariyezile kwakho manqimnqim nje umuntu ngathi jakeze nekhono lakhe igenge angisebenza na akusiyigenge yami le engirecorda nayo mavele nje ngathi mthoko na ingoma ngamthumelela ingoma ezu 3 zung nakha zuma nakhe aba futhi sahlangana nabo lapho ngingabazi ngase ngilayelwa kuthi ongcono eThekwini ubani right eThekwini ubani saqala lapha saqala ne workshop kwazana owama drums ke impela ngathi sawubona ndaba ngoba ngangamazi ngisho isibongo ngagcina sengibuza hey kunje kuthi ubani lo
2: mas oh yonke yenziwa lapha ngoba nani njeyana nje
1: e workshop yenza ke workshop
2: ngoba nani njeyana nje
1: ufakaza abaculi
2: hawu bakithi
1: asikaze siriyeze thini
2: nafika nje senzongena
1: safika nje sesingena stage sesihudula nje yonke into ekhona
2: ifuneka lokho ukuthi into oyiphiwe kube isipho sakho ngempela ibese gazini kuwena ube iphile iphile kahle kahle kwenza ukuthi noma kuthi uyavuza nje bade ngitshethe vuke ucule emdaba ukuvuka ngempela ucule kulendima ke akukho lula neze siyasonke futhi ke uyazi ukuthi endleleni baningi kakhulu abantu enhamba nabo abanekhona ngazi ngabala ngithini mhlambe ku ekuhambeni lakho usuka lemuva bakhona yini abantu abakwesekile endimeni ongafisa nje ukubabonga noma uyincome wenake makuthi akekho nje ngempela umuntu owelulisandla ekuthenini ufinyelele la ukhona namhlanje ngobumini nje
1: ya yabona ukhona umuntu mfowethu akaseke emhlabeni lo yabhuti lo ya wasilekelela sinomashabana nofeleba kwakumpungose unsimbi mpungose enamatexi lo mpho kwasemnambithi wasifaka isandla kimi nje noma sifaka half
2: wasemnambithi
1: noma sifaka half ke ngabe sengiqedelela mina ke album yokuqala yesibili ayengazenzela nje wasifaka ngempela ngakuveza lokho futhi nakhona through umashwabana ngoba umashwabana siya sasondelana kakhulu naye ngithanda nje umfana wangasekhaya engimuzwa enekhono
2: yebo kakhulu
1: futhi mina ngangumuntu kahle kahle owayengathandi kahle ukuhlala kuleli inothi ngoba ngazi ukuthi kuzovimbezeleka abantu abaningi uma ngabe ngiya straight kumbhaqanga ngalendlela le kodwa yena wakukhuthaza ukuthi hayi hayi hayi ngangithi ngenza umbhaqanga masikandi
2: ngiyabona
1: yabona nje ikhona ingoma ikhona la ekhaya le ethi ngixolele
2: yeah iqala
1: ngasi siginci ngangizodlala into efana le wathi no ishaya khona iyalala
2: ngathi
1: naye bazophazamiseka labo bhuti ngoba sebekhulile futhi ngiyabeza ukuthi akusayona lo yashukela luya yabo wathi yena shona khona ayike bayishaka waphuma award waphuma award sasisonke futhi lapha ya ngingasho ukuthi waye njengo producer waphume award beno mfoka ozathu lo wempumelelo sasi sonke sisikimile lapha no lokhuzane lapha no nomfoka khanyile lapha na ozenzeleni siyinto nje sisikim nje kodwa sobugagu phela sasi ngesona iskim lisisekem
2: yazi uyahlupha kodwa uyakubingelela uShilisi laphana umfokalanga
1: awu nkunzi yamadoda
2: uyamazi
1: yamazi awu yisocial amle
2: eh uthi kulalela insizwe ihamba negcokama
1: hey uShilisi sike saphambana eduze kabi la engomeni kazwelonke saye sashayisana ngamahlombe mangithi ngiyajika sengizothi Shilisi wavele wangidukela
2: Nawe
1: angakuboni.
2: Awubakithi.
1: Kodwa manje insizwe esizoshayisana nayo. Mangithi uShilisi, mase ngijika sekunenqwaba yabantu phakathi kwethu.
2: Awusakwazi.
1: Kungoma kazwelonke. Akakwazi nje lokho naye. Uzoqala ukuzwa namhlanje.
2: And bajwayele phela ukuba beshayisa. Akusakusabahlupi. Eh mlalele Khoza FM sihleli kamnandi nensizwa la enekhono elimangalisayo umdabu wakanqulunga. Sikhuluma ngomculo ke womgxobanyawo umbhaqanga. Eh wona umculo ke ngempela ngithi mina muhle mnandi kakhulu ngoba ukwazi ukuthatha umlayezo ubeke ukwazi ukupholisa amanxeba enhlizweni uyakwazi futhi ukusilekelela sicabanga ngenye indlela ushintsha ukwenza nje bakithi yilokho kubalekile umuntu omusha ngicela nje ukuthi sibalandele siba support sithenge umculo wabo online uyadayisa ukhona eitolo eidayisa online okwamanje ake sikhinja mathi size ngala
0: manje awusho mngani sakuphethe kahle Themba
3: hey o nginamahloni imilo ezintsupe esitshenisa ngasese ube ngabona lento Themba uzongishiya phela
0: hayi ungakhathazeki lezi intsumpa benginazo ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel ipholisa ngokusheshsha iziqede nya njengamanje ngisebenzisele iRejuvena Wax Drops
3: edeliki isebenza kanjani ngaphela ziyashisa zonke lezi zinto
0: hayi o iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikepe ayishisi futhi akubunyabuhlungu iWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi
4: Buzukambu

0: Yabona ke mlaleli lengoma ungathi ungayidlala ukuya nokubuya yabona. Uyidlale nje ukuya nokubuya ungasayivala. Ngixolele bakithi amaphutha ami uthando amosha uthando lethu amaphutha ngixolele konke yodaba umpethu yane vele uthando ilona olusimisile emhlabeni uma ngabe simoshe inhliziyo ngokuthandana izinto ayihambi vele kahle
1: kanjani
0: ungahlala ungabi nemali kodwa uma ngabe uxabene othandweni kubhlungu inhlizweni ngothando akuhambi kahle
1: hayi uphuwa makunjalo eyani imali uthando olungekho uyakwenzani imali uthando olungekho
0: lo manje emsebenzini umwaliwe
1: hey hawo hayi ngikhaya wami asibonge kakhulu sibonge nakubaphathi ukuthi besihlehlisele isikhathi bakithi bebeke la sesikhona kuyakhomba lokho ukuthi ngelinye ilanga uthenwa ngalesikhathi ophenduka uthenwa semini
0: hawu
1: siyafisa nje ngane zakwethu siphula isiqhoko ukuthi ngelinye lamalanga ngiphinde ngibonge kakhulu isupport engiye ngithole la siye sidlale khona ngoba abantu abazange abakaze basiphoxe bakithi
0: kakhulu
1: bakaze basiphoxe la sihamba khona bayajabula Nongoma Big Night inkosi yami le elokuzaneni ko Newcastle siyovula iaccenta lapha no minister wethu umuntu omuhle khawu lesiqhwebile bakithi siyabonga nakuye engadinwa ukuthi nje ihlale uqasha umbhaqanga bese ngiphinde ngicela kibo bonke omasipala bakithi ukuthi abawanaka amaciko ombhaqanga awukho umasipala ongenalo iciko lombhaqanga uma ngabe kungenzeka kube kanjalo Tata noma yilipi phela babumeya iciko ulifake lombhaqanga umkhubo omuhle kabo loyo othokozisa abantu singaba umculo odingisiwe bakithi nathi siingane zenu sicela impela nisikhumbule bakithi
0: basikhumbule nosolundi ngiyangibona manikhumbule impela ko lundi
1: olundi phela sine thina phela sinomeya ozwayo unamadlebe lapha ubaba umgazi
0: unamadlebe
1: uyezwa ke angisho ukuthi abangabezwa bakithi ingazeni nje umdabu
0: ukuthatha ufike washo kanje
1: cha hayi uyezwa nabo futhi abaculi udokotela phela akahambe personality ethi bapha abagulayo ngokuze ngibajove uyahamba uye ema officeini uyoziveza ukuthi ukhona noma ku emcimbi futhi ucele ushaya ingoma yangempela hayi scam sengoma bazokuqasha
0: nabo baqashela into abayibona bakukhetha abayibona nami usifiso zulana uthi awungulunga mfowabo kaStawod
1: hawu washo khona ngempela yebo awu bakithi
0: uyakwazi yabona
1: impela ngithi happy birthday endodakazini yami usiyamthanda bakithi uyazalwa namhlanje umntanami ngiphinde ngithi awu bonina bengane zami ngiyanithanda niyezwa nginithanda nonke ngothando nje impela olungakholakali ikhona lengoma isho njalo ntombi ngiyokuthumelela ngelinye ilanga la station ngibathanda ngothando olungakholakali nabalandeli ke bonke bakamdabo hey lapho mpilo nompilo lapho olundi lapho ekhwezi kanjalo intombi ngiyazi uthi anilele nganza kwethu nithe nje anilele nilalele nazo zonke ke insizwe ngisebenza nazo madododa omfoka qoma lapha nabathi adli intshebe ha umlungiselo lapha umfoka qoma uthokozani qoma insizwe lapha phambili ngibuye ngithi lapha na ku baseline wami umfoka zungu lapha ivula indlela madododa lepho Shepstein ngibe lapha kuma keyboard iRasta ulokhuzane ubaba lapha na ubheki ucele ngaze ngathi ubheki icela sikisi inkosi yami ngaze ngiboshwe
0: Ntabu ngicela ukusukela utshela abantu ukuzwakala kanjani bafuna ukuguka
1: Ntabu 072 53 11 412 ukuthi ngijabule kakhulu
0: yazi right kulungile naye umuntu nje ubhekeke
1: nje baki engazithi
0: ngishona ngakuye
1: kodwa mayethu uzongivimbezela ngotshela umkhwalazi
0: ethi ngilekelela Aba ke siyabonga kakhulu umlaleli kwaze FM hlale kamnandi nomdabu wakaNgqulunga umsomluko namhlanje bese ibambe kamnandi naye ke umlaleli kwaze FM mnandi kakhulu umsebenzi wakhe njengobuzwa nje mntabu cela nje ubonge kumlaleli uvalelise
1: hey ngiyabonga nganza kwethu ngiphinde ngibonge nakibo bonke ke nje abantu Nkosi yami abadlala izingoma zami
0: yeah
1: ungaba uyi community radio ungaba uma TV lokhuzana osibali lapha o 1KZN omadlokovu nkosi yami no helicopter yonke gang bonke nje abafowethu abadlala ingoma zikaNgqulunga nalabo abamjabulelayo ke mabangabe sestage ngithunje uNkulunkulu enibusise nonke nganza kwethu njani bhekani thandi nawe bingelela phela usuka khona laphana elokuzaneni laphaya yini impande zalesihlahla sesime kangaka
0: siyabona
1: ngiyacela nje ngadza kwethu ukuthi impela uNkulunkulu aniphe nje konke nifisela kona ngoba hayi khona nani ngahuduli imoto ebhayindile la kodwa nje hayi nani donsa into yangempela ngoba namanje khona iyaphila
0: hayi siyiphushe ngempela ka sibambe sathi sibambe nje ngqisibo ngakhulu ngomdabu wakaNgqulunga sihlahleli sina sekhona sihleli nawe sibonge ngintsiza yakwela kithi yabona ke manje siyajabula ngempela sibawumela umculo bawumela umsebenzi wethu maciko asiba supportenje bakithi asiba supporteni sithenga umculo wabo ngempela
1: hawo siyabonga kakhulu nathi bazombhaqa ngake zonke niphile bafowethu lapho kwisigwe sase Africa
2: noma ku SABC Plus app Miguel Lampanza, Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Kodwa inyembezi zami zikujabulisa ngani bakithi. Ey, njoba ngikhala nje nakimi enhlizweni kubuhlungu. Ayeqathakeli nje ubala. Angazi ukuthi ndihambe nayiphi makunjena. Uyabona kwathi uyabo kule ngoma ukuthi angidansa iwalls. Wekhumbula iwalls. Ehe, angazi bakwethu. Khona bathi angiveza uhlengiwe. Yeheni. Uhlengiwe ayidlali lezi zinto TikTok. Ngakudlala izinto lezo TikTok. Uyabona nje ngikhaza nohlengiwe manje na. Eh, uzothi bingelela, bingelela ngeke. Nidlala lezi zinto nifuna ukusifaka nathi. Sibambe nje nawe ku 086000 2437 086000 2437. Ufuna ukuzwa ukuthi ngempela ngempela ngempela uhamba nayiphi. Ngiyababona abanye sebekhethile vele laphana kuma socials bathi hayi thina bengelela sesambe nalene nowuthi nowuthi engisheshe nginiveze ngiyanazi niyahlupa asi ngibuye ngapha ngizoza ukuthi ingabe sihamba nobani sithatha yipi sawbona
1: awusona imadoda mkhaya wami
0: mkhaya liyasho ivote
1: waphendula ubusuku waphendula imini ngokunobunongoma phakathi kumnandi
0: nnd
1: umzukulu kwamahlalisa ke umzukulu weCovid ihlamehlwayo umakhosi ibhenge izibabayo nezinongozelayo bafa bafokazana ndaba bayithethele mini kuyimadlanga yathethe ukhozi intambama yalunga ngihamba lo number 1 mkhaya ngisithi zevamba ukubalisa phela kithi kwanongoma imduda umakhosi okuselele
0: makhosi okusele hawu bakithi ngiyabonga insizwa yeza
1: Shomkhaya wami.
0: Sibonge emkhaya nakho ke ungishaya 10000 lolu thando lakho liyanguduza liyangilimaza usuka woza woza ngifuna ukuza uthini wena sawubona.
2: Hawu nkosazana enhle mhlobo nje ngehlaba dlulwa.
0: Eh yakwathi ngani?
2: Hawu nkosi yami dadwethu cha. Akwenginike usong number 2. Hawu madodo ungithanda kanjani bongithanda mangikhala. Eh wengizelela usandiso lwesigila sokhozi ngowamshibe emfini ePomoro. Thanko.
0: Awu madlandu nomkhulu sibonge nje.
2: Hawu nkosi yami mathabe khulu.
0: Hayi uyabona ke ngiyangibalansisela lento sawbona.
3: Hello bimfundani.
0: Ngiyaphila njani wena?
3: Ngiyaphila khona namadoda longanye main flyer weMpumalanga province.
0: Mhm.
3: Isifika yakho. Ngishaya 10,000
0: Avele ngakuthanda same time.
3: Yeah.
0: Ngiyabonga kakhulu uyeza.
3: Dakhe mabing.
0: Awu bantu uyabona ke. Hayi ayilawuleki bafethu. Awuthi ngizela ngizwe sikhona bantu. Sifethu bantu sawbona.
4: Yebo bingelela.
0: Ithini lento?
4: Hayi yazi wavelwa kududuza umoya wami ke namhlanje. Ihlezi ngilindile nengoma. Ngiyayihlanda lengoma yebhomshela hayi.
0: Hayi.
4: Hayi yona nje impela ihamba phambili. Izizami. Hayi khona.
0: Awuzikujabulisa ngani?
4: Hayi ixoxa indawo.
0: Hayi.
4: Ngiyabonga.
0: Sibonge ngane kwethu. Awu njengoba ngikhala nje. Ubuhlungu athi ngithule ngaphimbi ingoma yebhomshela sawbona
4: ngikukhumbuzela ngiyela ngibona nisaze khumbula
0: nakho awu yeah yeah kwathi ngixhume kwathi ngigiye kwathi ngenzeni ngenze njani vele noma ngihambe
4: angazi noma ngiyarola futhi ukhona ngizokubana ngelinilanga ukhuluma nolalo kwashatha abalimba ngazothola free nombolo yamahala ke la jekva nje ngiyahaka nje ngobuzwa ngathi khalile verse futhi ngiyahaka nje ngikhuphuka ngiphethe ipulu kwathi
0: mhayise nje
4: Umthanda kanjani?
0: Hey! Hey! Hey! Njengoba ngikhala nje.
4: Kwathi ngishiya phansi lelori ngikhuphuka.
0: Lishiye hamba ngenyawo yehla.
4: Hey! Khona imoto yami bayibiza ngebhofu. Yawa sifela natshali. Futhi ngabe ngisho ngene kha ngo-reverse. Angifuni umuntu okhalayo mina.
0: Hey, ukhalelani?
4: Ngithanda umuntu okhalayo. Abantu bangamazi ukuthi ugcine ngithinta ngamthethi yaka. Ngiyaka ngikabela ngizokuthinta.
0: Awungikhonzele. Bye bye. Awubakithi, ngibonga insizwa zami, ngiyathanda nezwa ngicela ningikhonzele bakithi ni wa. Nisithi hamba kuphi? Inqole masondo, ningikhonzele insizweni. Hey, bakithi, kulungile, sawbona. Kani akwethu.
5: Hey. Hawu
0: shaba phakathi. Ngisakufaka ukugcina. Eh, uvela ngavote ngisho ukuvota. Sanibona. Sikuphi la?
6: Ubona sikubona bingelele.
0: Unjani no?
6: Ngiyaphila mampazi njani?
0: Ngiphilile unjani wena?
6: Ngiyaphila mampazi njengamanje sesikhothe imtshi.
0: Mhm.
6: Emahlukini ngihamba no number 2. Ngimzile umdaba kwaNgulungu ukhuluma naye lapho sayilandela leyo ndoda.
0: Hawu bakithi kwaze kwamnandi uyazi.
7: Dati Mampala.
0: Sibonge kakhulu. Ngibonga nje ukuthi nilandela nomsebenzi wethu omuhle kangaka wombhaqanga. Eyi bakithi. Yabona ke ngizothatha babini ngampela abazonginika i-answer kuyona yona. Yabona sebe ungibalansisa manje. Sawubona. Ngene kwethu.
8: Ngengeza imini siyafana nje leshoko.
0: Awu ndaba ezitho omkhulu.
8: Lingalela indaba inesiga.
0: Ifika yakho. Awu, mfethu siyabonga ndaba. Awu bakithi, ngishaya 10,000. Ndaba ezitho. Yabona ke manje ngizothatha ukugcina ngci bese siya kuma VN. Sawubona.
9: Yebo, yebo bingelela.
0: Unjani no?
9: Nilalela lethu yakho ngithela yona.
0: Ah, kodwa Brenda.
9: Nezoke ngihamba lo number 1 Brenda umkhulisa
0: ovenkazi. We Brenda ikakafi le radio. Ayikakafi le radio lena.
9: Ayikakafi iyaphi na sisaka. Lalela phela enzeni indaphansi kudlinyama ukuthi le car wa kune lapha na kuna ukunyakuyakuthi nidinyama sisa nyama ndaphola ukuthi kave niyoshisa ngapha iphuzo ibilibo xoba kwenu. Kune car shop enkulu iyadliwa. Hey
0: man
9: kuphey viwe lapha ku online ngowe mall wena
0: awahle Brenda awahle uhlupa uhamba na yipi ingoma uhamba na yipi ingoma kulungile ngizoza lapho ngibiza khona kulungile
9: ufike ba indaba
0: othe jabulani ah bakithi siyabonga uBrenda phela kamthengele iwireless ay manje lokhabo kanjalo angiyazi lento mina sambe ehlengiwe mfethu siyabala ngampela sibathatha bezwakala bemnandi ku 0791639874 phe wabo indaba ezitha
10: asibingelele basakazi bokhozi madodisi sikhondla khondla mpolo inyoni endizo umhlaba wonke
0: amen
10: hayi mina lungishaya
0: 10,000 10 million
10: olwentombi yakwamzolo lapha e Cape River unokuthula mzolo bakithi
0: abantu
10: basakazi bokhozi ngihamba ne 10,000
0: ayi uthando lwakho
10: lelo lokwamlele emahokweni ngaphansi komnambithi danki basakazi bokhozi asibonge mdidiyeli ohlelo mahlengihlengi
0: hawu bantu
10: ibambeni kanjalo ninobingelela siyabonga
0: awu siyakuthanda nathi
11: oh asibingelele okhozini hawu kwavele kwahlala obala kuhlekwe kade ehlungwini awu uthando njani lolu ongithanda manga. Oh, niyaphila the beans.
0: How's feeling?
11: Oh, why push at the beans? Why share the beans? Ubambisene nomhlophekazi bakithi uhlenga umuntu angambatha awibambeni bafowethu ngithi danko umbo umthetho emathini kwana ngoma esigubu
0: mkayo
12: ke sawubona msakazi
0: yebo yebo yebo
12: mina ngumbungiseni umkhosini kwaNdlovu ekhaya ilakaza hayi mina ngihamba lo number 2 hayi uyangishayela impela number 2 uthando olunjani lo ungithanda mangikhala
0: eish
12: hayi ngiyabonga msakazi hamba lo number 2
0: eish hayi kazi ubani oyonqoba
13: ngilelo njani msakazi wami
0: njani
13: ngilelo njani msakazi wami hayi yabona number 2 msakazi wami ungenza ngingalali ngisho ukuthonga uma ngicabanga lo mbuzo obuzwa ile ngoma le ehe ngale ngoma nje ngihamba nayo impela yona ngihamba no number 2 impela lo mbuzo ngale ngoma ngubhekisela lapha ya kumaphakathi lapha nebifa ukhuluma noThule bona la
0: hayi hayi sibong bye bye hayi yabonga ngisenamlomo ke mthatha kuphela imizuzu esele kuba ligamanxe ihora lishumi nanye emsakazweni Khozi FM yabo manje mlaleli ngenhlanhla sengithayimile ngiyababala amavoteni manje angisadlali ngoba ngiyabuka lapha nenkundla zokuxhumana ngenxa yokuthi besinganibalanga ukuthi sizonibuka lani lapho hayi angizunibala ngiyanibona impela niyavota hayi kade ngiqalile siyabonga kodwa sesiyokwazi ukuthi sibonisane ukuthi ngokuzayo sanibala yini amavoti amaningi athole ingoma izinkunzi ungishaya 10,000 izinkunzi ungishaya 10,000 izinkunzi ungishaya 10,000 uthando lakho siyabonga kakhulu kwibhomshell uthando nayo it's eish ungithanda kanjani ungithanda ngoba ngikhala inyembe zami nje soze nje shame yazi ziyawela phansi yiyo ke lesi kushaya ngempindo sokuthi zaka zaka zaka sokuthi zaka sokuthi zirofa

0: issue a super imzuzu libumbe ihora lokuqala freshly ground nomvula hey angaze ngibone intombazane enhle kanje yakhuliswa indoda ukusho khona sakhona amadoda namandla khona amadoda akwazi ukwenza umehluko empilweni zabantu abaningi yabona nje uthola ukuthi wena wedwa yikhulisa lengane yakho kodwa ikhule nje ingane ngaphambili iningi kudlalele ingoma ka Prince M ethi ke ubedlula bonke ingoma ezo 2 esidlalele zona ngalesi sikhathi njengoba ke isikhathi sami simi kanje yabona ke ngishilo ngathi uhlelo lwethu ke namhlanje kukhona ke ingosi entsha sha okuyona ke esizoyethula kule ngosi inhloso yayo njengoba ngishilo ukuthi njengoba sikunyange yabantu abasha ibona abasanamandla ibona abasakwazi ukubona izinto ibona abasakwazi ukwenza izinto zenzeke ikusasa lethu bathi inkunzi isematholeni ikusasa lezwe laseNingizimu Afrika isezandleni zabantu abasha mesikhuluma ngabantu abasha sikhuluma ngabantu esibheke kubona ukuthi ngelinye ilanga umongameli wezwe uyophuma kubona ingakho sifisa ngayo yonke indlela ukuvula izandla nokuthi sinikeze ngamathuba onke akhona kukhona lo somabhizinisi ohleli lapha ekhaya kunalo somabhizinisi oke wazama wahluleka kukhona le ngqondo onayo yokufisa ukuqala kodwa manje aqaleke ngoba awazi ukuthi kufanele ushone ngakuphi uye kuba kodwa uma ngabe ulalela umsakazo koze FM uyazi ukuthi oh now umnyango kufanele ngihambe ngawo sikhona nalokho ukuthi sikuthathe sikubeke ngayo yonke indlela ikhona ke ingosi yethu la esizobe siqala khona namhlanje njengoba ke namhlanje nje kungumhla ka 9 kuJune iyazi sizoqala ingosi ke entsha ekuyona ke ezovusa ke wena njengosoma business ukuthi nawe uvuke uqhakaze uvuke uyibambe ikakhulukazi uvuke wazi ukuthi vukuzithathe akekho umuntu ozokwenzela thina ukwesa ukuthi sikuvulele ithuba uma ngabe ithuba sesikuvulelile lona wena uyalithatha uyahamba nalo uyagijima sisho njalo ke ekseni sithi ke vukuzenzele kuso wesoma business la okhona ukhona ke insizwa ukuyona ke sizobe silibheka nayo lolu daba kodwa ke ngifuna uqala kanje ukuze sizokwazi ukuthi ke singene kamnandi kwinqoxo yethu
1: hey awusho usibonile ispecial esisha sefone kwaphepha
2: cha mngani isikhiphani
1: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefone yakho esandleni
2: ngempela
1: tjela
2: malini
1: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma ngefone yami kuphepsela
2: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
1: hawu lalela ngeprepaid noma ngecontract uchoose my khethele la
2: ngiphuthuma kuphepha osaduze njengamanje
1: akusali
3: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together, Vodacom.
4: Ukhozo lumaphiko phiko. Sithi hashtag ukhozi FM luhamba phambili.
0: Ukhozi FM luhamba phambili ngaso sonke isikhathi sekubingelela ke meke ukuthi usene kusjoina ngalesi sikhathi singena ke kuyona ingosi yethu ishumi noma ke shaka lolunye imizuzu libumbene ihora lesi noma ke lokuqala ekuseni njengoba ngishilo ke ngathi ke vukuzenzele wemhwebi vukuzenzele wesoma business lapho ongasekhaya sekwethulela ke yona lengosi namhlanje kuyona ke sizobe siqala sizoloku sihamba nayo nje njalo ukuze wena ugcine ukwazile ukuthi ufukule lelo business noma lelo business lakho likwazi ukuthuthuka uma ukuthi awukakaqali sizokuphoqa ukuthi qala ngoba usuze wacabanga salusuqala ukwazi ke kabanzi nanokufunda kabanzi ngokuthi ke uqala kanjani ibhizinisi ikakhulukazi uqala ngokucabanga into bese ugcina ke uyenza izibonakale sizosizwa ubani na sineke usiza wakantshangase ongumsunguli nomqondisi ke wenkampani ebizwa ke ngesobethu and

0: ingoma emnandi kakhulu silanda kuyimafika izolo hayi ngeke beze belunge 23 minutes past 1 emsakazweni uhamba phambili ukhoze FM sihleli nawe kulona hlelo ukusa kwesizwe nomazulu ozulayo kuyisekuseni vukuzenzele wesomabhizinisi osamncane ukuze sizokwazi ukuthi ngelinye ilanga si umnotho wezwe laseNingizimu Afrika ube sezandleni zakho bekukuthi kusanda kusijoyina siyakubingelela sixoxisana ke nensizwa esancane kodwa eyenza imangaliso okuyiyona ezobe isicathulisa kabanzi kutheni uliqala kanjani ibhizinisi lakho musu liqalile futhi uwenza kanjani ukuya phambili siyazi kanqono ke namhlanje kuzosike ngesonto elizayo sizobe ke sesiyaqala ke siza sesiyangena ke manje siyaxila ekutheni ke nanti ke iphupho asilithathe silise phambili njengoba ke sesikubhekile okuningi ukuthi uma ngabe unephupho uwenze njani wasitshela nanokuthi kukhona ke isikhathi la osuke sekufaneleke leli phupho ulithathe ke manje ulifake ephepheni ukuze uma usuqedile ukulifaka ephepheni hawu wena ke lo usuyagijima ke usiyongqongqoza kubaluleke ngani ukuthi uma unephupho lokuba usomabhizinisi ube nanendlela yokuziphatha nanokuhlangana nabantu uwazane nabantu
1: umbuzo obaluleke kakhulu lo msakazi nje ngicabanga ukuthi nangaphandle nje ukuba usomabhizinisi uma uwumuntu nje ufuna ukuba usokusasa whether usomabhizinisi noma usiyasebenza ukwenzela inkampani ephezulu kodwa nje urap ama shoulders na no sore and so kunendlela ufanele ukuthi uqale nje uyiphathe ngayo ebutheni bakho ngoba leyo nto uyakha usamncane usamusha akuyona into ezovele uyenze nje usufike kuyona usuthi hayi ke ngoba sengifuna uqala ibhizinisi ke manje sefanele ngiqale ngishintshe ukwenza so kubalulekile ngempela ukuyiphatha kahle njengomuntu omusha usamncane na lento esuke unayo ekhanda lakho uma wena uyibona uwupresident kusasa uyibona wena uyiaccountant kusasa uyichartered accountant kusasa usomabhizinisi obalulekile emphakathini kusasa kuseqale manje ukuyiphathisa kwalowo muntu lo ofuna ukuba uye so uma ngabe unephupha ngempela ngokuba usomabhizinisi othize uyazazi inyathelo nezindlela abayiphatha ngazo osomabhizinisi so lokho uqala ukuphila manje ukuze ngempela uthi mangabe uqala ukhuluma nabantu uthola ukuthi vele futhi nebehavior yakho nangendlela nje oyiphatha ngayo iyenza ukuthi nanoma ubani afuna kulalela akuhloniphe so kubaluleke ngempela indlela oyiphatha njengoba nje usho ngisho ukuthi umbuzo obaluleke kakhulu lo so nje ukuyiphatha komuntu omusha esanephupho akaphile lento lena afuna ukuba yiyo kusasa so ngeke ke uthi ufuna ukuba upresident wesizwe kodwa ubugingika endaweni ethize ngeke ngisazisho ke la ungayithola khona ungayitholakala khona upresident begingika khona
0: ngoba ngike ngayibheka leyo ukuthi siza abantu abaningi bazi ukuthi ngizovele ngiqhamuke nje sengiwusomabhizinisi ngiyayithanda i-background yakho uqale wasebenza wasebenza wathi musebenza kwayi la othola khona isipiliyoni kwayi la ofunda khona wase uyakwazi ukuzimela Thina sesikubalekele leyo kuyofuna isipiliyoni sifuna uqhamuka sesizimela kanti kuyasiza ukwazi ukuthi ukuba njani ukusebenza ukufukuza kunjani ukuze nawe mangabe usuqasha abantu bakho ukwazi ukuthi oh angingabheki ukuthi bazokwenza imangaliso nami zazingihlula ukukhuthaza abantu abasha ukukhuthaza lo somabhizinisi osamncane ukuthi hamba phela uyofunda la ongafunda khona ukuze inkampani yakho uzokwazi ukuyiphasa ikakhulukazi uma ngabe ake ngisufuna uqala inkampani yama security akuve kumnandi ukuthi nawe phela iba ileyo nto ifunde ukuthi kuwenziwa kanjani ngoze uzokwazi ukuthi uyimanage ngendlela okuyona yona kubaluleke ngani ukufunda
1: Yeah, ngicabanga ukuthi mazulu i-society noma nje ngathi emphakathini sekunalento le esikhona nje kubantu abaningi ukuthi izinto zibe instant zenzeke manje okwakha isithombe sibi ke na kumuntu osuke efuna ukuyikhulisa nje empilweni whether it's uma business noma ngolunye uhlelo abe nalento ukuthi no kufanele kwenzeke manje kufanele kwenzeke manje kanti into ene substance idinga ukuthi uinvest isikhathi kuyona so nje njengoba usho nje ukuthi if ufuna uqala ibusiness yazi kabanzi ngalo zinike isikhathi ukuthi ke kuye kuthiwe uyakhasa before uhambe uhambe before ugijime ugijime before undize kunjalo nje so nebusiness lakho ngempela ninika isikhathi uinvest isikhathi kulona ufunde kabanzi ngalo ulazi uze ube uchwepheshe kulowo mkhakha uma ngabe wena umnikazi webusiness usifakile ngempela leso sikhathi mancane amathuba okuthi ibusiness lakho lingake lifeyile noma lingaphumeleli so vele uma kodwa uzothatha ama chance to find a funder yilapho uzohlangana khona nezinkinga eziningi ngoba kwesi isikhathi uzonikwa icontract kuthiwa hhayi-ke awusigadeleke lana ke nayo icontract yama security uthathe umsebenzi udlale ngomsebenzi uma igama lakho likaloneka nje kunzima kabi ukuthi uphinde ulilungise ungancamane ungcono ulinde ma ubona ukuthi hhayi awukakabi ready ukuthi ungathatha into ekanjalo ngoba enye into izofika ingathi yinhle uyiphuthume uyiphange kanti izobulumaza ikubulale
0: ngiyaxolisa kungena emadevini kukhona imibuzo ekhona ngizokhijima ke ngibheke nakuma voice notes mekuwukuthi ke nawe kunombuzo ofisayo ukudlulisa kule nsizwa le esinayo namhlanje esicijisa kabanzi yabona nje sisazama ukulola umqondo wakho ukuthi uthi uma uqala uwazi ukuthi ke ukhuthazekile thumela ke ivoice note yakho 079 ungakwazi ukuyithumela ku 079 163 8 9874 okanye ke gijima ke inkundleni zokuxhumana ngelive lapha kumazulozulayo wakho kuFacebook ukuze uzokwazi ukushiya umbuzo wakho ngaphambi kokuba sivalelise kusiza uthini umbuzo onawo nansi ivoice note siza mhlambe uzokwazi ukuyizwa bese ke uyalekelela ikakhulukazi ke kumlaleli lo ofisa ukukhuluma nawe
1: okay
2: mazulozulayo ninjani ntombi mina ngilane ePitori la eRaigarango igama ngithembela lana mina ngumuntu owenza isicathulo kusuka ekuqaleni ngendane ngenza namasofa ngiyawaripera amasithi wemoto ngiyawenza ngenza namathoyi wemoto zabantwana actually ngayibiza ukuthi into engiyibiza mina ukuthi i-recycling la ma-TV lawa emqolo omkhulu la bangasawasebenzisi thatha lawo makhava ngenze ngawo imoto zabantwana manje ngicela ukwazi ukuthi umfowethu yini angangisiza ngangoba bengifuna ukuwarejistara la ma-project wami maninginyana and then ngikwazi ukuthi ngikhulumisane naye angazi ukuthi ngingayenza kanjani ngicela nje angisize khona lapha
0: Siza ngiyajabula ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi sethu sibambe lensizwa kuphela kuyangijabulisa usomabhizinisi lo uyamuza usomabhizinisi futhi oselokishini lento esifunayo unephupho useqalile ukusebenza sikhuluma lento ukuthi njengamanje usefuna ukuthatha iphupho lakhe elisephambili yilana ke usiza angenelela khona ngiyazi ukuthi ungakwazi ukumsiza lo mfowethu lo
1: I know kakhulu kakhulu ngoba into engimuzwe akhala ngayo ukuthi ibusiness selikhona liyasebenza usefuna manje ngoba ebona mhlawumbe ngicabanga ukuthi usebona ukuthi ngempela liyadlondlobala liyaphambili ngale ndlela liyafisa ngayo usefuna ngempela manje ukuthi lenze libe formal ka manje alibhalisa aliregister ngicabanga ukuthi inamba zethu sizoyishiya engasithinta kuzona engasizakala nje kakhulu futhi nangokuphuthuma ngoba ukuregister nje ibusiness into ekithatha 3 to 5 days so uma kukuthi ubekade esebenza engaregistile bekade esebenza ephecelezi estathini in a way kodwa hayi kubeyakade
0: imali esayifihla ngaphansi kwamasofa enganayo i-bank account ebusiness
1: okulinkinyayo kancane ibhizinisi ngoba ngingathi nje shuthi yena uma eseliregister namhlanje noma kusasa sekuzobonakala ngokweregistration number ukuthi ngazi ukuthi ibhizinisi manje eliqale manje kodwa uthole ukuthi kade lenza kodwa mhlawumbe for 2 years kodwa manje there is no history or anything engaprove ukuthi belikhona kulo 2 years kodwa-ke ayikho inkinga-ke manje ngoba usefikele esigaba so akusona asiphuthumeka manje simsize simregistele ibhizinisi lakhe akwazi ukuthi ayovula-ke ne-bank account yalo ibhizinisi ngoba yayinto ebalulekile leyo msakazi ukuthi i-bank account yomuntu ayihlukane neyebhizinisi iyimele kodwa-ke sizongena kukho-ke ngelinye ilanga kodwa ayikho inkinga ngasinto singamlekelela kakhulu kushibhile-ke nje futhi ukuregister ibhizinisi kungaphansi nje kwemali engango-R500
0: so singamlekeleleke
1: njengokuphuthuma nangokushesha
0: ngiyabonga kakhulu siza ngiyabonga futhi nakubalaleli ikhona imibuzo mningi isikhathi esingasasivumeli ngifisa ukuthi sesivalelise uhulumeni uhlezi ekugcizelela lokho ukuthi qala uma usuqalile besuyongqo ngqongqozi usubona ukuthi lento yakhe iyasebenza ngoba akuve kunzima ukuqala usu registile kodwa manje usa register iID esiza awukakaboni noma labo sofa bakho bazothungeka lezi cathulo zakho zizodayiseka kodwa njengamanje uyabona ukuthi uface uvele usenama client uvele umsebenzi usiyawubona ukuthi uyi challenge la ila ufanele alungise khona simthola kanjani usiza enkundleni zokuxhumana mengabe ekhona enkundleni zokuxhumana nakanjalo ke ku phone number yakhe ngiyabona lapha kumazulu ozula yakho bakhona ke abanombuzo abafisa ukuthi bekhulume nawe bafisa ke nje ukuthi bekhulume nawe ngqo bakuthola kanjani
1: ngicabanga ukuthi okwamanje mazulu ozulayo indlela abangathola ngayo nje esheshayo nephuthumayo nelula kakhulu ukubona nje ukuthi bengifonele eofisini lami na ku number yami engingaba provider yona yase office ithi
0: 031 940 1226 siphinde kokugcina siz
1: 031
0: yes
1: 940
0: yes
1: 1226 bazofica intokazi lapha na kamkhize unomfundo uzobe sebayakwazi ukuthi ebaqondiseka abayise kumnyango abazobe dinga ukuxhumana nawo enye inamba bangangithola kuyona ke na ku WhatsApp u
0: 071 914 0928 siphinde futhi nayo ukugcina
1: u 071
0: yes
1: 914
0: yes
1: 0928 kasiza ntshanga se street ke leyo
0: iza kuwena ngqole
1: iza kimi nje ngqoleyo na ku WhatsApp ngizokwazi ukuthi ungifale kuyona
0: but sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngesonto elizayo sizobeke sesiqala sesingena sithi ukujula kancane siyabame mabonke osomabhizinisi ukuthi abasondele nakulabo abasafisa ukungena basondele kuduze kwesi ukuze sizokwazi ukubacathulisa kulonyaka akekho umuntu ozophela unyaka engena business lakhe siza siyabonga kakhulu sizohlangana nawe ngolwesibili olizayo
1: ngamina mazulu zulayo siza sibonana ngolwesibili olizayo kubasakaza bakhaya ubusuku obuhle
0: thank you sabonga kakhulu igama lakhe usiza wakantshangase obekade ke esichazela kabanzi ngokuthi ke ubani usiza ebusinessini uzosilekelela kanjani njengoba usiza nje thina uzosiza kanjani sobusakaza ukhozi FM njengoba ke sigubha iminyaka engu 66 sazalwa sokhozi nawe ke sekufanele ke kulonyaka ugubhe ukuthi nawe uqalile ibusiness lakho
3: Sibungaza iminyaka engamashumi isithupha nesithupha uKhozi FM lwasungulwa.
4: UKhozi lungakhula.
3: Sithi unwele lude uKhozi FM.
5: UKhozi FM luhamba phambili.
6: Hey Mr. DJ!
5: Olwabancane nabadala.
6: Bathini bona?
5: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni uKhozi FM.
7: Inkamu zabo sinawuqa representa njengamanje ulalela udadewethu umazulu ozulayo on uKhozi FM luhamba phambili haleluya
0: uyabona ke bengabe ke sesibuya ngala sizongena kuyona ingosi yethu ezasematekisini taxi talk yalwazi kwe udaba 079 oh ngithumela ivoice note yaqale ngisho qala ukuzumelela ivoice note yakho ungitshela ukuthi ke luthini udaba lwakho mase ngabe sikhuluma ngezasematekisini ikakhulukazi ke ngicela ukumema kakhulu abantu abasha iloop isiphi isipiliyoni onasi experience onayo nge ngokugibela itekisi okuhle nokubi sibheka nje yonke leyo nto leyo ikakhulukazi last week ngiziye ngahlabeka umxhwele mangabeke sikhuluma ngengosese zasematekisini kungena ngengacela nje osebusinessini lamatekisi okuyena oseqalile awu yangena insizwa yasichazela ukuthi hayi ngaqala nje ngishiyelo ubaba hayi ubaba wathi mase sishiyelile hayi sakungaqhubeka namhlanje ke sekunamatekisi awu 4 wayishiyele awutho kusho khona ukuthi ke kuyakhuleka kuyindima kuyakhuleka embonini sanibonani bo driver bami ngiyazi ukuthi ke senicuthile ukuthi ngo 3 niyoqala niyangena ko association bonke sanibonani hey ma taxi ona sanibonani bagibeli bonke eningizimu Africa 0791639874 0791639874 ivoice note yakho kuzongithumelela lokho mengabe ke sithi ke hashtag ezasematekisini ngicela ukuyizwa leyo hashtag leyo hashtag ezasematekisini taxi talk bese ngixoxela kudaba lakho leyo voice note ke sizobe siyikhethile yona ke sizobe sesidingida khona manje ibeke uqala ke ungithumelela ke usho ukuthi ke wena ke kwenzakalani ngiyawakhuthaza itori ezinhle ngiyasikhuthaza itori ezinhle ingekhulukazi kuthina njengabagibeli Kamalake uzowi modiha utsike amen 22:02 na kanjani ka ngokwara 2 sizobe sikhuluma nawe 086 000 20